0: Najeriya zuwa waje akan samu har ya kai kaso 60 zuwa 65.
1: To shi dai aflatoxin da kai magana wata halitta ce ta nau'in hunhuna. Wannan dai hunhuna da ka sani da bread yake in aka ajiye shi ba a ci ba a waje kwana uku ko fiye. Ita ce a ciki akwai wadda take da babbar illar sanya kansarar hanta, wato liver cancer. Bacin wannan kuma ƙananan yara yana hana su girma. Su kuma manyan mutane shi ma yana ba da gudunmawa wurin karya musu garkuwar jiki. To kaga waɗannan abubuwa gaskiya dukansu ba abubuwan da za a sake da su bane ko a yi wasa da su. Shi yasa su a ƙasashen Turai suke ƙoƙarin su ga sun kare mutanensu daga kamuwa daga wannan ta hanyar cin gurɓataccen abinci.
0: To muna godiya sosai Professor da lokaci da aka ware ka tattauna da mu.
1: Ni ma na gode kwarai da gaske.
2: To a gaida Nura Ado Suleiman da baƙonsa wato Farfesa Shehu Ado Garki na Jami'ar Alkalami
3: RFI.
2: Ta zuga shirinmu na gaba.
4: Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan mako shirin namu zai duba irin matsi da tsananin fargabar da ke zukatan ɗaliban gaba da sakandare a jamhuriyar Niger daidai wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi. Kwanaki kaɗan kafin jarabawa, gidan ɗalibai na zama filin daga sakamakon rashin tabbas, damuwa akan makomar rayuwa da fargabar kada a baiwa iyaye kunya, musamman waɗanda suka kashe makudan kuɗaɗe, su ne dai abubuwan da ke addabar zukata. Mun ziyarci birnin Maraɗi a makarantar Lis ɗan Baskore, inda a nan ne muka tarar da Abdullahi Garba, ɗalibi a ajin Terminal A4. A gare shi barci ya zama tsohon tarihi.
5: Gaskiya ina jin kama akwai dai stress, akwai koda yaushe mutum yana ta tunanin bakin lai, akwai stress da yawa ko kwana mutum ma bai iya yi mai kyau. Kama ya akwai inda mutum bai duka ba to yana iya tunanin koda yaushe yana iya zawowa, to shine ke sa mutum stress irin haka nan. Kuma indai akwai mutum inda bai yi da kwarewa ba shi ke sa haka nan. Kuma da dai ma shiga salki mutum bai san shi jikin da zai gane ba.
6: Saboda kai na hauko ne za ka yi kace jin
5: to yalla ba ban dai sani ba me ko da breve ma haka ne stress wannan sina cire ko. To gaskiya har yanzu dai kom akwai treasure da suke saura Faransai gaskiya ban yi da shida mishi irin haka nan ba. Filo histoire shi sava mat ma sai AF shi dama shi ba wani abu bane sai Arab tu sava insha Allah. Sauran ni ne wannan tunanin stress akwai shi kai.
4: Wannan shine halin da kusan kowane dalibi ke ciki. To amma ta yaya dalibai mata ke jurewa wannan sauyi? Sadiya Bashir daliba ce a ajin A8. Ta bayyana cewa kukan zuciya ba zai magance matsalar ba, domin kuwa dole ne a fuskanci wannan kalubale.
7: Revision ce na zo ta mid-tech sai 18 kuma ira.
8: Muna da wasu ba.
7: Kun mana ba mu na duka kilo istoryo jo muna exist da siri a tink. A gaskiya akwai morki morki tunda ko ni yau na yi shewa morki ko ga muna cikin salzam ne. Wannan kuma distress ne kuma da kuma samun rai kuma dole ne wannan. Mu dai inda tudu ita gaba na yana wado. Shirya kawai stress ne wannan kuma dole ne mutum sai ya yi shi. Balle mu kuma ga mai farko ta farko ce da ke yi kuma muna fatan Allah ya sa ta ce ta farko kuma ta karshe.
4: A irin wannan lokaci ɗabi'un ɗalibai suna sauyawa baki ɗaya. Wasu na tsawaita bitar darasa har zuwa tsakiyar dare. Wasu kuma sun gano cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jimka. Don haka suna haɗuwa a ƙungiyance domin warware darasan da suka musu tsauri tare da ƙarfafawa juna gwiwa.
9: Muna ji fatan kuma Allah ya sa wanga exam wanda zamu yi zo mana alhamdulillah dai. Gaskiya ni yanzu wanda kai lalle nasa bakin ga sosai cikin raina, tunda wani lokaci ina so in tashi da kwana yanzu sai tunanin ta ita zo mun kawai ga nan kawai na gani a cikin premium group kawai alhamdulillah bak insha Allah. Ba ni samu kaina kuma irin wannan dogon damuwa wadda ka samu kanka damuwa biskan abu sosai. Yanzu kuma ka samu makanka kuma wani ciwo hankali na yanzu gaskiya kwanci an gode mu.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad shi da kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: To jama'a barkamu da wannan safiyar gakanin labaran duniya. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansar hukuncin daurin rai da rai bayan amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Can kuwa a Sudan Amurka ce ta kakabawa jagororin wannan kasar sabbin takunkumai. Masana sun fara hasashen babbar barazan da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan da mayakan Houthi na Yemen da ke samun bayan Iran su sanar da tsayin hanyar da jiragen Saudi ya kamata su bi a Bab al-Mandeb. Tunzu ga labaran yadda suke. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar 'yan ta'addan Ansar hukuncin daurin rai da rai bayan sun amince da su matume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa a Najeriya. Hawa Hallar Gwangwazo ta hada mana wannan rahoto.
2: Manyan komandojin kungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Komandojin da suka hada da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mahmuda da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan 'yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gaba ta wanda suka amince da aikata laifukan sabanin ƙaryata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alƙalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin daurin rai da rai kan tuhuma ta 30 da 31, yayin da ya yanke musu daurin shekaru 20 kan sauran tuhumatuman da ake musu. Tuhumatume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kuɗin fansa da kuma haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
0: Hukumar yaki da rashawa a Najeriya ICPC na tuhumar shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin tarayya Femi Bajabimila kan takaddamar ma'aikatar bogin nan da ake zargin an kirkira a kasar. Adeyini Adeyemi wanda ke shugabantar ma'aikatar ya yi ikirarin baiwa Bajabimila naira miliyan 400 a matsayin kuɗin sayan mukamin nasa. To bayan da aka samu kifewar kwale-kwale a garin Malamawa 'yan dutse da ke jihar Shigawar Najeriya a ranar Lahadin da ta gabata, yanzu ana ci gaba da laluban wasu daga cikin waɗanda iftila'in ya rutsa da su, bayan da wasu daga cikinsu suka mutu aka kuma ceto wasu da rai. Malam Baban da Ado ɗaya ne daga cikin al'ummar garin na Malamawa ya yi mana ƙarin haske.
3: Misalin karfe 1 da 'yan mintuna wani iftila'in kifewar jirgin kwale-kwale ya same mu, a inda ya yi komin jirgin ruwan nan ya kife da mutum sama da 40, wanda an yi iya bakin kokari a lokacin an fitar da kimanin mutum 10 wanda Allah ya raya su. Zane ake ta kokarin shauran kuma Allah bai sa an same su ba har suka kai ga har yau ana ta fafutukar ya za a same su ma ko gawarsu ma a samu domin a yi musu jana'iza, sai da suka kwana a wayewar yau har aka samu kimanin mutum 6. Kuma daga baya aka kara samun mutum 2, a yanzu dai muna da kimanin mutum 8 wanda Allah ya karɓi rayuwarsu. Sauran kuma ana ta nema gari gari an ba da cigiya, Allah ya bayyana su, in Allah ya sa an samu gawarsu sai a yi musu sutura ko da a wani gari ne ma.
0: Malam Baban da Ado wani mazaunin wato Malamawa 'yan dutse a jihar Jigawa. To kotu a Ghana ta aike da wani fitaccen dan adawar kasar Bernard Anwi gidan yari na shekaru 20 bayan samun shi da laifin haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Sha'ar da ke matsayin mafi girma da aka yanke ƙarƙashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaƙi da shi. Azuma Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoto.
2: Bernard Antibiasioki da ke matsayin madugun adawar Ashanti ƙarƙashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifuka 6 na tuhume-tuhumen da ake masa, ciki har jagorantar aikin haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, duk da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar. Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaƙi da matsalar ta haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da ke gurɓata muhalli tare da barazana ga noman ko baya ga taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan. A wani yanayi da alƙalama ke cewa haƙar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sababa wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara. Shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin haƙar ma'adanan ba tare da RCC daga ma. Sai dai lauyin da ke kare dan adawar ya ce hukuncin na daurin shekaru 20 tsagwaran san rai ne da keta doka kuma za su daukaka kara dan kalubalantar hukuncin.
0: To tsohon dan takarar shugabancin Kamaru da ke ikirarin lashe zabe Isa Ciro Mabakari ya bayyana aniyar komawa gida yana mai kira ga sojojin kasar da su zo su tarbe shi a gidansa. A cikin wani jawabi da yi wa al'ummar Kamaru je Litinin Ciroma ya ce a matsayinsa na wanda 'yan Kamaru suka zaɓa ya zaku ya koma gida a cikin al'ummarsa. Wannan ne karan farko da ɗan adawar ke aiki da sako kai tsaye ga magoya bayansa tun bayan da ya tsere zuwa Gambia. To ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kakaba wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan a jiya Litinin. Tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Michael Kudisin ya haɗa mana wannan rahoto.
4: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaƙi ya barke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan kare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke karkashin mulkin soji. Bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024 abinda ya saba wa doka. Amurka bata bayar da ƙarin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba ko kuma lokacin da aka kai su, a yayin da gwamnatin Sudan ta sha musanta wannan zargi na Amurka tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen samanta amfani da sararin samaniyar Amurka.
0: To shugaban Gabon Brice Ngema ya fara wata ziyara aiki jiya Litinin a Faransa. Ngema wanda ke janye da gagarumar tawaga da ta kunshi ministoci, 'yan kasuwa da 'yan jarida, tun ya gana da takwaransa Emmanuel Macron inda suka tattauna batutuwan da suka shafi tattalin arziki da inganta alakar da ke tsakaninsu. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun sanar da cewa za su datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su. Wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashin jiragen saman birnin Sana'a a cikin makon da ya gabata. To ko menene tasirin wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwan duniya, musamman ta la'akari da takaddamar da ake yi a mashigin ruwan Hormuz, wannan ita ce tabbayar da muka yi wa Dr. Ibrahim Adamu na Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
5: Wannan mashiga yana da matuƙar muhimmanci tunda a yanzu shi yake ɗauke da wato kaso 10-12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya, musamman ma wato zuwa ƙasashen Europe. Kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma in ce musayan hanya tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz. Ya zama musayan hanya ne ga wasu ƙasashe kamar irin su China da South Korea da haɗaɗɗiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia, ganin cewa su suke da matatan man su na yambu, kuma sun zara five kuma suna samun damar wucewa da man su, duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana, sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz, wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35, don haka wannan hanya na da matuƙar muhimmanci, kuma babu shakka idan aka toshe shi wato dai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.
0: Dr. Ibrahim Adamu malami a Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa. To Amurka ta kaddamar da jerin sabbin hare-hare a Iran cikin daren shiya wayewar safiyar Talata. Kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito cewa an ji ƙarar fashewa a bandar Abbas da kuma tsibirin Keshim kusa da mashigin ruwan Hormuz. A nata ɓangare, Iran ta farmaki cibiyoyin tsaron Amurka da suka haɗa da makaman kariya da na'urorin kakkaɓo makamai a ƙasashen gabas ta tsakiya. Dakarun kare juya halin Iran sun ce sun kai harin ne kan cibiyoyin Amurka a Kuwait da kuma Bahrain. Gwamnatin Indiya ta ce 'yan kasar ta hudu sun mutu a wani harin da aka kai kan jirgin ruwa a tashar Odessa da ke kudancin Ukraine. Ma'aikatar diflomasiyyar kasar ta ce daga cikin mutanen da har ya rutsa da su, wani na kwance asibiti a cikin mawuyacin hali. Tunda dai Indiya ta yi Allah wadda da harin da ta ganda da shi da wanda ya saba ma doka. To labaran kenan. Yanzu kuma taken labarin wasanni rukaya a ba ka fara tashi ba.
2: To an kai shi ka Umar Sani. To har yanzu ka san ana ci gaba da yin dauraya ne a wato gasar cin kofin duniya da aka kammala ta a shekaran jiya Lahadi kenan. To hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta sanar da fara bincike kan rikicin da ya biyo bayan wasan karshe na gasar cin kofin duniya tsakanin magoya bayan kasar Argentina da kuma na Spain. A wata sanarwa da FIFA ta fitar ta ce kwamitin ta mai kula da ladabtarwa ya nada wani karamin kwamiti na daban wanda shi zai yi bincike domin tantance abin da ya faru bayan busa ta karshe kenan a wasan da aka buga a filin wasa na MetLife dake America. FIFA ta ce idan binciken ya tabbatar da cewa wasu ƴan wasa ko jami'an horaswa ko kuma magoya baya sun taka rawa a rikicin to za su iya fuskantar hukuncin ladabtarwa. Haka kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Argentina wato AFA kenan na iya fuskantar tara.
0: Dokar aje ayi irin na wato Senegal da Morocco.
2: A kwace. To rikicin dai ya faru ne bayan Spain ta doke Argentina da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe da aka buga a Lahadi kamar yadda muka ce. Kuma sa'ilin da ƴan wasa ko kuma rikicin ya barke ne lokacin da ƴan magoya bayan Spain da ƴan wasa suke murnar lashe kofi. Daidai lokacin kuma sai aka hango ƴan wasan Argentina suna kokarin huce fushinsu a kansu tun a cikin fili.
0: Aikin sa an ce wato ƴan Argentina sun ji haushi matuƙa saboda
2: ƙwarai ƙwarai da gaske da alama sun sa rai da cin wannan kofi. To rahotanni sun ce daga cikin waɗanda aka gani a cikin wannan rikici akwai Nahuel Molina da Leandro Pedres da kuma Thiago Almada tare da mataimakin kocin Argentina Roberto Ayala. Wasu rahotannin na daban kuma daga Amurka sun nuna ko kuma fayafayen bidiyo sun nuna yadda magoya bayan Argentina ke jifan jami'an tsaron ƙasar Amurka. Wato suna amfani da kwalabe da kuma duwatsu wajen jifan su yayin da su kuma suke amfani da tear gas da ganin sun tarwatsa su.
0: Da a ce da dagowa kwanuka da Trump ya ta sakiyar su.
2: Kwarai da gaske. To tauraron kwallon kafa na Argentina Lionel Messi ya bayyana cewa har yanzu yana cikin matsanancin bakin ciki bayan da kasarsa ta sha kashi a hannun Spain da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe kenan na gasar cin kofin duniya, lamarin da ya dakile fatansa na ɗage kofi karo biyu a jere. Kwallon da Ferran Torres ya zura ita ce ta baiwa Spain nasarar lashe kofin duniya karo na biyu kenan tare da kawo ƙarshen kokarin Argentina na kare kambun da ta lashe a shekarar 2022. Wannan shine karo na biyu da Messi ya sha kashi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya bayan rashin nasara a hannun Jamus da ci ɗaya da nema a gasar ta 2014.
0: Akwai bayanai da kici a tuni ma gasar yankin sai aje dan mangoro.
2: Kwarai kwarai ya huta da ƙuda ba. To a wani sako da ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, Messi mai shekaru 39 ya ce raɗaɗin rashin nasarar yana da zafi kuma zai ɗauki matuƙar lokaci kafin ya warke.
0: To Allah kawo sauki.
2: To amin amin.
0: Wasu sabbin alkalima da ƙwararru suka fitar sun nuna cewa adadin amfanin gonar da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda ƙasashe musamman na Turai da Asiya ke ƙin karɓar kayayyakin abinci ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Rahoton da ya bayyana amfani da magungunan kashe ƙwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke kan gaba wajen jayo wa Najeriya wannan asara. Kan wannan matsalar Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Shehu Ado Garki, tsohon shugaban Jami'ar Alkalam da ke jihar Katsina, kuma ga yadda zan tawo su ta gudana.
6: A gaskiya manoma su ma suna da nasu gwaji da suke yi, kuma sau da yawa ba sa sauraron malaman gona da shawarwarin da suke ba su. A wasu wuraren kuma mafi yawa ma daga cikin wurare babu ma malaman gonan da za su ba da shawarwari na gari. Amma shi manomi misali ya san cewa in ya ajiye wake zuwa wani lokaci zai yi kwari idan bai sa masa maganin da zai hana yayi wannan kwari ba. To amma in ya zo sa maganin maimakon ya bi ka'idar da ya kamata a sa dangane da yawan maganin da ya kamata a sa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a sa maganin, a'a shi sai ya nasa ba tare da ya saurari yaya ka'idojin da ya kamata a bi ba.
7: To Professor, kamar waɗannan hanyoyi ne ko kuma dabaru mafi dacewa ya kamata manoma su bi wajen adanawa ko kuma ajiyar amfanin gona na tsawon lokaci ba tare da shi amfanin ya lalace ba?
6: Na ɗaya dai in ana so a ajiye shi dama a tabbata ya bushe. idan aka ajiye abinci bai gama bushewa ba wannan zai iya sawa yayi hunhuna ita kuma wannan hunhuna din ita ce take daga cikin abubuwan da suke kawo lalata ingancin amfanin gona ga mutane kuma yanzu kamar wake akwai hanyoyi da aka fitar na shigar da shi a cikin leda kashi uku idan aka sa wake ko ba a sa masa magani ba aka daure shi zai yi wata shida ko fiye kwari ba su kama shi ba za a saka mashi leda na linki daya linki biyu da linki na uku kafin a samu buhun da za a rufe su a ciki don wannan ledar da aka sa ta hana iska shiga su kuma kwarin nan su ma kamar yadda kake shakar iska ka rayu suna fi bukatar iskar da za su rayu
7: To professor bayanai suna nuni da cewa akwai wata ka'ida akwai wani sinadari da ake cewa aflatoxin shi wannan shine yake yana cikin wanda yake takarwa wajen gurbacewar amfanin gona to a ka'idar kungiyar tarayyar turai bayanai sun nuni da cewa kaso 4 kawai take iya kyalewa na wannan sinadari ya kasance amfanin gona cikin 100 to amma kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afirka kasan da take iya kyalewa ya kai kaso 20 sannan da aka zo aka yi bincike na kwararru sai aka gano cewa daga cikin wasu amfanin gonar da ake fitarwa daga Najeriya zuwa waje akan samu har ya kai kaso 60 zuwa 65
6: to shi dai aflatoxin da kai magana wata halitta ce ta nau'in hunhuna wannan dai hunhuna da ka sani da bread yake in aka ajiye shi ba a ci ba a waje ka kwana uku ko fiye ita ce a ciki akwai wanda take da babbar illar sanya kansarar hanta wato liver cancer bacin wannan kuma kananan yara yana hana su su girma su kuma manyan mutane shi ma yana bada gudunmawa wurin karya musu garkuwar jiki to kaga waɗannan abubuwa gaskiya dukkan su ba abubuwan da za a sake da su bane ko ai wasa da su shi yasa su a kasashen turai suke kokarin su ga sun kare mutanen su daga kamuwa daga wannan ta hanyar cin gurbataccen abinci
7: To muna godiya sosai professor da lokaci da aka ware ka tattauna da mu.
6: Ni ma na gode kwarai da gaske.
0: To a gaida Nura Ado Suleiman da bakonsa wato professor Shehu Ado Garki na Jami'ar Kaduna.
8: RFI.
0: Ta zuga shirinmu na gaba.
9: Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International A wannan mako shirin namu zai duba irin matsi da tsananin fargabar da ke zukatan ɗaliban gaba da sakandare a Jamhuriyar Niger daidai wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi kwanaki kaɗan kafin jarabawa Gidan dalibai na zama filin daga sakamakon rashin tabbas damuwa akan makomar rayuwa da fargabar kada a baiwa iyaye kunya musamman waɗanda suka kashe makudan kudade su ne dai abubuwan da ke addabar zukata Mun ziyarci birnin Maradi a makarantar Lis dan Baskore inda anan ne muka tarar da Abdullahi Garba dalibi a ajin Terminal A4 a gare shi barci ya zama tsohon tarihi
10: gaskiya ina jin kama akwai dai stress akwai kodayaushe mutum yana ta tunanin bakin lai akwai stress da yawa ko kwana mutum ma bai yi mai kyau kama ya akwai inda mutum bai doka ba to yana iya tunanin kodayaushe yana iya zawa to shine ke sa mutum stress irin haka nan kuma indai akwai mutum inda bai yi da kwarewa ba shike sa haka nan kuma da dai ma shiga salki mutum bai san shi shikin da zai gane ba
11: saboda kai na hoko ne zaka kace jin
10: to yalla ba ban dai sani ba me ko da brere ma haka ne stress wannan shi natural ko to gaskiya har yanzu dai kom akwai in treasure da suke saura francais gaskiya ban yi da shi da mishi irin haka nan ba philo histoire shi sava mat ma sai af shi da ma shi ba wani abu bane sai Arab tu sava insha Allah. Sauran ne wannan tunanin stress akwai shi kai.
9: Wannan shine halin da kusan kowane dalibi ke ciki. To amma ta yaya dalibai mata ke jurewa wannan sauyi? Sadiya Bashir, daliba ce a ajin A8. Ta bayyana cewa kukan zuciya ba zai magance matsalar ba, domin kuwa dole ne a fuskanci wannan kalubale.
8: Wannan kuma di stress ne kuma da kuma samun rai kuma dole ne wannan kuma duk inda tuno da ita gaba na yana wado a shirya kawai stress ne wannan kuma dole ne mutum sai ya yi shi balle mu kuma ga mu yan farko tawar koti nake yi kuma muna fatan Allah ya sa ta ce tawar ko kuma ta karshe
9: a irin wannan lokaci dabi'un dalibai suna sauyawa baki daya wasu na tsawaita bitar darasa har zuwa tsakiyar dare wasu kuma sun gano cewa hannu daya baya daukar jimka dan haka suna haduwa a kungiyance domin warware darasan da suka musu tsauri tare da karfafawa juna gwiwa
12: muna ji kwatan kuma Allah ya sa wanga exam wanda zamu yizo mana alhamdulillah gaskiya ni yanzu wanda kai lalle nasa bakin ga sosai cike raina tunda wani lokaci ina so in tashi da kwana yanzu tunanin ta ita zo mu kawai ga nan kawai na gani a din premium group kawai alhamdulillah bak insha Allah ba ni samu kaina kuma irin wannan dogon damuwa wadda ka samu kanka damuwa biskan abu sosai yanzu kuma ka samu ma kanka kuma wani ciwo hankali na yanzu gaskiya kwanci an gode mu Allah muna ribi zan in mu kuma gaskiya in mun ka zo tunda sai equal mercury di yau gaba da SBT ce mun kai tunda sai har zuwa insha Allah zuwa magarba insha Allah kullun mun ka za kullun ne muna zuwa equal haddi eh gobe muna zuwa equal gobe in mun ka zo insha Allah sai zami an dan ida a zamuna sai a dan huta kuma an dan huta sai a dawo ai kwance ni
9: waɗanda suka taba cin irin wannan jarabawa misali Mustafa mai nasara maji ya bayyana yadda ya tsallake wannan yanayi da bayar da shawarwari ga dalibai
13: gaskiya ban samu matsala irin wannan ba dan saboda kamar can tashin farko jadawali da yi makai na revision rana kaza ga abin da zani rana kaza ga abin da zani ko na gama wannan revision in ba na dauko wani abin can wani darasin kuma can dan saboda na san da in na dauke shi chakule mani zai yi cikin kai kwana ɗaya kwana biyu in nayi na gashi kuma gaskiya alaji ajiwa nake in kwanta in huta banda haka nan kamar damuwa ko kuma wannan abin da ake cewa wato matsin lamba lalle akwai matsin lamba zan ce na same shi tunda kaman in na dauka a cikin gidanmu ni ina terminal akwai kaunata da take biyuno da take premier haka maka ta hitin sai tun shardan danfan tana baya na ina gabanta na san da cewa in ban mai da niyya ba na samu kenan kalasu guda karshen ta zami tare da inda abinda ya bani kwarin gwiwa kenan na mai da niyya na yi karatu na yi karatu tukuru har na samu ubangiji Allah ya bani sa'a na samu wannan jarabawa dangance da kuma wannan stress gaskiya in dan samu na same shi amma dai ba sosai ba fi sabilillah daga na gashi ashewa nake in kwanta in huta
14: baka kwana kana karatu
13: a bani kwana gaskiya daga na gashi ban karhe 10 na dare na aje na kwanta na huta da asuba bayan sallah asuba lokacin dan sahin sahiyan nan kuma ina yin talawa ta kamar in tahila kwal in na dawo daga lokal kuma magana in aje takardu ne in kwanta in huta abubuwan da nayi bakin gulgudo kenan da wannan kokari da kuma kamawa ta ubangiji Allah ya sa kuma an na samu wannan jarabawa da kuma shawarwarin tsohi wanda gaskiya sun bani gudunmuwa sosai musamman mahaifiyata Allah shi kanta take ce mun ba karshen duniya bane ba in kai ka samu falilla alhamdu in baka samu ba ma inda rai da lahiya ba da ai kuma sai a saki gaskiya su kwantar da hankalin su saboda jarabawa abinda aka taba yi maka ne za a tambayar ka in ka dauke shi ka bada amsa in baka dauke shi ba kuma duk wani barkake ba yayi yawa wani hado nan kamo nan wannan dubai ko neman sata amsa wannan neman sata amsa ga exam ai babban matsala ce da an kama ka tun ya shiga uku kenan sa aje hankalin sa abinda darasin da aka muku cikin class shine zaka dauka kuma saman shine za a tambaya in san samu ne kowanne abu ka yi mishi mataki gurbi wanda revision ne za kai talawa ce za kai ya shiga cikin kanka ya zamna kamar laimaciyar literar wanda ake cewa haka su histoire shi tarihi su français kadan jijjiba methodology yanda ake yin komantar ko kuma wasu abubuwa kamar da su gehe kai musu lokacin su guda su ma kamar karatun wani kimiya math pese su ma kamar da su lokaci gehe guda
9: to baya ga kwantar da hankali akwai bukatar sanin dabarun zamani domin kuwa bada masi lawali daraktan wata makarantar gaba da sakandare ya ba da shawarar cewa bai kamata dalibi ya kulle kansa a daki kawai ba ya dai kamata ya san abubuwan da ke faruwa a duniya domin jarabawar yau tana buƙatar wayewar kai
6: ga dalibi wanda zai jarabawa ana son mutun ya nutsu ya ajiye hankalin shi yau in aka ce ma misali za ku wata maciyar haka kenan kanka kashe kanka ka ce duka komai he ka shanye kana iya kamar cikin fahimtar da Allah ya baka kamar a matsayin ka na dalibi ka ga ina ne ya kamata ka dauka kanka ce komai sai ka dauka kana iya dauka bangare guda don deja wa'ancan wa'ansu kana da notion bisa komai me kanka ce komai sai ka dauka a cikin kai dan abu yana iya zama matsala kuma da actuality da yadda ake menene aka ba gwamnati ya ba ƙarhi tunda yawanci abubuwa ne wanda ake kawowa mi gwamnati ya ba ƙarhi mi duniya ya ba ta ba ƙarhi kamar kai aiki da actuality ga wanda ke jarabawa musamman ma bak ya kamata a ce yana suyur yan actuality abinda duniya take ciki ƙasar ka take ciki ya kamata a ce kana suyur tunda akwai muna da kahohin yada labaru suna bada labaru wanda ya kamata mutun yayi ka saurare dan yayi aiki da shi ya san ina ne duniya ta ba gaba ina ne ƙasar ka ta ba gaba dalibi yana bibiya kuma yanzu misali ga wannan kahohi na sada zumunta kaga cikin su ma akwai abubuwan da ya kamata dalibai ba komai bane zaka bi tunda akwai abubuwa na banza wanda za su kai ka ga gob amma akwai abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata mutun yayi kabi tunda ana bayyana manhohin gwamnati inda maikwantan mu suka ba gaba kuma inda duniya ta ba tun ana son kai bakin iya gwargwado yanda koda dai takakai taka kawo wata jarabawa ta same ka kana iya huta misalan ana iya ma wa'ansu tambayoyi ko kuma a ce vala kana iya hudda kanka me in ka ce kwante za kai da wani za ka dogaro abinda ya sani shine za ka amfani da shi kai sata amsa ko kuma ka shiga da harkar ordinator harkar salula wannan ta ia ba ta kai mutum ko ina kenan yaran mu daliban mu kannin mu diyan mu su tsaya su yi karatu bakin gwargwado kuma kar su matsa mu kansu
9: tsaka da fuskantar fargaba da firgicin jarabawar bakaloriya dalibai burinsu shine yin karatu domin samun nasara suna ganin ta hakan za a rage wa kai damuwa kowa na fadi tashi ta hanyar da ta dace da shi ko dai ta fannin bitar darsa bin shawarwarin malamai dogaro ga goyen bayan iyaye da dangi ko kuma ta hanyar tattaunawa da abokan karatu madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki musamman Salisu Isa da ya tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International
0: to madalla a gaida Shamsiya Haruna da wannan yanzu kuma bari mu yi saurari abinda aka ba ku da mafaɗar ra'ayinku
15: Harkon wannan mako ne wani rahoton ƙwararru ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda ƙasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karɓar kayayyakin abinci ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Rahoton ya bayyana amfani da magungunan kashe ƙwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke kan gaba wajen janyo wa Najeriya wannan hasara. Menene ra'ayinku akan wannan ƙalubale da Najeriya ke fuskanta? Waɗanne dabaru kuke ganin sun fi dacewa a yi amfani da su wajen adana albarkatun gona domin amfanin 'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar? Sai mun ji daga gare ku kan lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: Madalla sai a gaggauta aiko da sakonnin kenan kamar yadda aka faɗa to ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji wato kun ji kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan kwamandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa Gwamnatin Amurka musamman ministan harkokin wajen kasar ta kakaba sabbin takunkumai kan shugabannin Sudan bayan su yi amfani da makamai masu guba kan abokan gabansu na RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran su sanar da datse hanyar da jiragen Saudiya ya kamata ta bi a mashigin Bab al-Mandab. Amma da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin sai Ruqayya Abba Kabara da muka yi asubanci da ita Mustapha a DBC Sadan da ku. Nimar sanar kam ku labarin da ke cewa a tare mu da misalin karfe 8 da mijin wasu sabbin labaran da muke rukar su.

0: rikice musu da faru, wato makaranta ce ta gwaji. Za a yi kamar aiki da Hausa, za a koya ma yaran Hausa, amma tahiye da al'adunsu da ayyuka na al'adarsu a gaba ɗaya cikin makarantar. Za a samu inda ake koya ƙira, saƙa, kiwo, noma, duk abin da dai galgajin mu ta ɗauka za a koya shi, da sauran waƙe-waƙe da tiyatir da karin magana. Akwai littattafai da yawa da muke aiki da su a da. Littattafai ne na Hausa, wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana. Kamar su magana jari ce, ana samun abubuwa a cikinsu. To kuma an koya ma malamai fasahar, duk in sun ɗauko kamar jigo na hira. To duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana. Ko kuma wani abu na kamar ɗan tiyatir haka, wanda zai ja hankalin yara. Yawa, ko kuma wani waƙe-waƙe. Da a cikin jigo ake samun a hidoshi a da.
1: Mallam Braciro, ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu?
0: Insha Allah, wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa, kamar yadda yara suke amfani da ita ta hanyar boko. Kwarai abun ya bunƙasa, ya ƙayatar da yara, tunda da farko mutane ba su ganiya, amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi. Saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba. Insha Allah, kamar wajen lissahi, yaro yana iya lissahi ba matsala, kuma zai yi yaran Faransanci da sauri ba tare da wani tsoro ba, tunda ya riga ya saba magana da harshen shi.
1: Daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa, wanda yanzu shi ma malamin makaranta ne, ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida, haka da al'adun da ya rike, da ma tsokacinsa akan kuma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe.
2: To ina ma Allah godiya da mu ne muka fara buɗe wannan lakon, mu ne ɗalibai na farko, kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakon tana tahiya. Ga wannan lokaci dai lakon ce wadda ta harshen Hausa ya yi yawa, da shi ne ake karantar da mu dukka abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukka abubuwa na dai karantarwa a kan Hausa ne ake mana shi. Alhamdulillah, kuma cikin wannan abubuwa muna samun ƙaruwa da dama ta mi, saboda dukka wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo. Akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan, muke gane wasu tarihi, muke yin wasu wasanni da wasu abin gana al'ada waɗanda suke azamu ga hanyar.
1: To ko waɗanda littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci?
2: Abin da ya shahi dai a harkar al'adu, akwai gatana, akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka, duka muna yin su. Kuma a lokacin nan in ma aka ta hajjaraba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal, kuma Allah na shi ko muna samun tasiri bisa ga abin, saboda mu mun lakanci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi. Ga wannan lokacin mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce, da su jadare suna dai dama.
1: Wani tasiri wannan hanyar ta yi a rayuwarka?
2: Kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sana yi ta, kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta. A cikin wannan aikin na wannan na karantarwa, dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe, yana da sauƙin fahimta, kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa, saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana. Balle in na ce za ni ba yaro a misali da Hausa shi, ina ganewa kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah. Kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi, sai mu gane duk waɗannan abubuwan ne waɗanda muka yi ta yi, su ne ake ta maidowa, kuma su ne yanzu ake maidowa mutane, ke su ga mutane baƙi ne, mu kuma gare mu mun riga masa abu.
1: Sanaroyi da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar, kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya, wadda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari.
3: Yon kaji kuma an yi mana fulaye, mun yi kiwon kaji kala-kala, irin su kajin jamus da sauransu, duk mun yi kiwo. Zomaye mun yi kiwo, shi ma an koya mana antrecen na kiwo, komi an koya mana, an gwada mana abincinsu, an gwada mana tarattaman ɗinsu, ba abin da an ka ɓoye mana, an gwada mana komi. Sun karantar da mu fi sabilillahi, sun koya mana abubuwa don abin da ya shahi aikin hannu. Inda wata ma'aikata take nan Maraɗi, wadda ake aikin hannu, ko da ake koyon wata sana'a.

0: malaminmu ke shiga gaba ya kai mu a hada mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikon mun je irin su misalin kamar gidan ashana an kai mu kamar irin su konkoni jarlokcin da ake confiture din nan shi ma an kai mu sun goggoda mana komi an kai mu gidan bargo an kai mu wurare da dama dai an kai mu duk inda ke da wata masana'anta alhamdulillah wallahi mun samu karuwa wurin wani makeri traditional an kai mu wani mai jiman hwata an kai mu duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba duk wani tsohon tarihin da ya shahi garin Maradi da sai da aka ba mu Maradi na tsohon zama hatta tashi ta koma gan tana gangare hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin Maradi komi dai ba abin da suka boye mu
1: Hajiya Fatima a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki
0: annan karatu da muka samu bance na yanzu suna samun shagwa akwai waya komin mu da Hausa ne za a yi mana explique sai mun gane dan kaiwa kai mun samu karuwa tare da su mun yi noma rani nan wurin an koya mana mun yi katafarin jardin a shibka mana komi za a ba mu shishibka mu muke ban ruwa in lokacin recall ta yi kunhanin gonan muke hiddawa aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci nan muke sarrafa shi a local mu gyara shi mu ci an koya mana yadda ake kananan sana'o'i irin su tofi su kakan daɗi su menene su kwanka su wanke duk nan lokal sai da muka yi shi na ake sau kayan a ba mu mu kwaba da kanmu mu soya a saida nan an koya mu kasuwanci da kala kala alhamdulillah
1: a ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci
0: an koya mana saka daga kuroshe muka zo tricotage wani dumkin dara maza an koya musu giriyaji da kashku saka kashku wannan na katakon nan dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi
2: inda ni a wannan lokacin director ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu gidan shi ma ya tura ni shaku weekend da samji matan da never haka zuwa midi da amir kredi suwa can nake zuwa matar shi ke ko koya mana abubuwa wanda ni ma in na koya in zo nan local irin su sake-sake da dumke-dumke in zo in koya masa wa
1: yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantu ruwa biyu inda ake koyar da faransanci da hausa a yin shekarun nan ne kasar Nijar ta sanar da mayar da harshen hausa da cewa ya zama wajibi a karfafa koyar da shi a cikin makarantu sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman bangaren kimiyya da fasaha da ake da karamcin su jama'a da dama na fatan ganin hakan zai dorewa wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje yalle da dama sun bayyana farin cikinsu a kai wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin musamman ma ɓangaren gargajiya sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman ma Salisu Isa wakilinmu daga jamhuriyar Nijar Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da rike al'adun

0: Chamalla da fadin kun nishadi don yanzu ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka shi. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan samun su da laifin wato bayan sun aikata sun amsa laifin da ake zargin su da aikatawa. A Sudan kuma Amurka ce ta kakabawa jagororin wannan kasar sabbin takunkumai bisa zargin su da amfani da makamai masu guba kan abokan gaban su na mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da datse hanyar da jiragen Saudiya ya kamata su bi a Babul Mandab. Amma da lokacin ma'aikatan sashi a wasu rukuni musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ruqayya muka asubanci da ita sai Mustapha a DBC ni masani ke share ku sai da yamma. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amurka ta sake kakabawa shugabannin Sudan sabbin takunkumai bayan sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da datse hanyar da jiragen Saudiya ke bi a mashigin Babul Mandab. Tunzu ga labarin yadda suke. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa wasu komandojin kungiyar 'yan ta'adda Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa a Najeriya. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
2: Manyan kwamandojin kungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Kwamandojin da suka hada da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mahmuda da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan 'yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gaba ta wanda suka amince da aikata laifuffukan sabanin karyata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alkalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin daurin rai da rai kan tuhuma ta 30 da 31, yayin da ya yanke musu daurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kudin fansa da kuma hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
0: To bayan da aka samu kifewar kwale-kwale a garin Malamawa 'yan dutse da ke jihar Jigawan Najeriya a ranar Lahadin da ta gabata, ya zuwa yanzu ana ci gaba da lalubo wasu daga cikin waɗanda iftila'in ya rutsa da su, bayan da wasu daga cikinsu suka mutu aka kuma ceto wasunsu da rai. Shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar goyon baya ga aikin haɗin gwiwa na shimfiɗa bututun iskan gas daga Najeriya zuwa Morocco ta tekun Atlantic, kamar yadda wata sanarwa daga kasashen biyu ta bayyana. Idan aka kammala aikin, zai yi dakon iskan gas da ya kai cube mita biliyon 30 duk shekara. Ko menene tasirin wannan amincewa na kasashen ECOWAS? Dr. Abdullahi Gondo, masanin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya, ya yi mana ƙarin bayani.
3: Ito shi maganan bututun iskan gas da bai tashi daga Najeriya zuwa Morocco kuma bai ratsa cikin ƙasashen yammacin Afirka ne. Gaggarumin wato babban aiki ne wanda yake na cikin manyan ayyuka waɗanda yake a tarihin yammacin Afirka kusan babu, kuma dai akwai yana cikin manya ɗin. To kuma tasirin shi yana da yawa ta fuskoki daban-daban, musamman fuska na tattalin arziki, samar da aikin yi, dogaro da kai, da kuma diplomasiya. Wato goyon baya shi ne, ai idan suka ce tun ba da goyon baya kada shi ne sun amince, idan ba su amince ya zaba cikin kasashensu ba kaga aikin ba zai yi ba. To shi ne tasirin goyon bayan, domin bututun ai kaga haƙawa ne za a yi kasa kuma cikin waɗannan ƙasashen zai bi, kuma kowace ƙasa wadda zai bi cikin ƙasar ta sai an samu amincewarta. Idan an samu ma ƙasa ɗaya ba ta amince ba kaga aikin ba zai yi ba. Wannan shi ne tasirin wannan goyon bayan.
0: To an saurari wato Dr. Abdullahi Gwandu kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. To wasu dake kare haƙƙin bil'adama sun zargi mayakan jihadi na kungiyar Jinim a Mali da aikata laifukan yaƙi bayan da suka yi kisan walakanci kan wasu dakaran Mali da suka kama. A ranar 18 ga wannan watan ne dai wato mayakan da suke da haɗaka da mayakan Abzinawa na Fla suka yi kwantan bauna ga sojojin Mali inda suka halaka da dama yayin da suka yi garkuwa da wasu ƙungiyoyin sun zargi wato mayakan masu ikirarin jihadi na ƙungiyar Jinim da aikata kisan gilla kan sojojin abin da ke shiga jerin ayyukan aikata laifi a faɗin duniya. To a jamhuriyar Niger gani yadda a duk shekara ake yaye ɗalibai da suka yi karatu a fannoni da dama kuma suke karewa a zaman kashe wando saboda rashin aiki. Hakan ya sa wasu ke yin kyarkyawan dacewa a riƙa surkawa da koyan ayyukan hannu da ilimin fasaha ga ɗalibai tun a makarantun sakandare. Hawa Halaru Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
2: Babban abin takaici ne ga iyaye da su kansu ɗaliban da suka yi digiri da diploma su ƙare babu aikin yi da ganin sun ɓata lokaci suna abin da ba zai amfane su ba. Mustapha Salihu da ya kammala karatu babu aiki ya nuna takaicinsa.
4: Sai bayan ka ƙare karatun ma kuma ka zo ka shiga wani sabon aiki. Amma ko ƙaramin aiki kake in ta kai ga ka kammala karatunka wannan aikin nake gani kana iya faɗaɗa shi saboda ka yi ilimi kuma ga aiki kana da ƙarami.
2: Ganin halin ƙunci da ɗaliban da suka yi karatu babu aiki ke shiga yasa iyaye ke neman kauce ma sauran ɗiyansu na baya wannan hali inda suke rububin kai su inda ake koyar da sana'o'i. Muktar Ibrahim, daraktan irin wannan makarantu ne a Damagaram, ya bayyana yadda ake ta rububin zuwa wurin don koyan sana'a.
5: Saboda yaro ko da bakin nan woro ya tsaya iya cin gashin kanshi da kanshi. Yanzu ka ɗauka kamar yaro da ya je jaraba kamar turwazijan, kaga babu wani abun da aka koya mai ya ci abinci. Halali wannan in ya je ko da shekara biyu yayi da aka kawo shi in ya tsaya daga nan ma yayi ko a gida ko kuma a wani waje ya ci abinci.
2: Wuya na horar da mutum shine yasa wasu ɗalibai irin su Abdulkadir Husaini suka kafa wata cibiyar koya ma ɗaliban da basu iya komi ba sana'a da ayyukan hannu.
6: Kuma bayan mun ƙare karatu muna zamani me zai hana mu nemo wanda suke da hazaka ta bangare da dama na koyan aikin hannu sai na za a koya ma mutane su wannan aikin nan dai kawai in ka ƙare karatu kana da wani wata issue wata alternative wanda za ta baka dama kai yaki da zaman banza. Abin ya karbi sosai daga bude santar kenzawa yanzu.
2: Ko ita kanta gwamnati ta lura da wannan matsala inda ake ta bude makarantun koyar da ayyukan hannu da fasaha a Niger. Hawa Hallar Gwangwazo a Rafai Hausa.
0: To ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kakaba wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan a jiya Litinin tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Tun a watan Afrilun shekarar 2023 ne yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne. Aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da suka shafi wato cin mutuncin bil'adama. To shugaban kasar Gabon Brice Ngema ya fara wata ziyara aiki jiya Litinin a Faransa. Ngema wanda ke shige da wata gagarumar tawaga da ta kunshi ministoci, 'yan kasuwa da 'yan jarida tuni ya gana da takwaransa Emmanuel Macron inda suka tattauna batutuwan da suka shafi tattalin arziki da inganta alakar da ke tsakaninsu. To Andy Ibrahim ya sha rantsuwar kama aiki a jiya Litinin inda ya karɓi ragama daga hannun tsohon Prime Minister Keir Starmer don kasancewa Prime Minister Birtaniya na 11 a cikin shekaru 10 da suka gabata. A jawabinsa na farko a matsayin Prime Minister, Ibrahim ya sha alwashin samar da manyan sauye-sauye a ƙasar wanda ya ce tana tafiya a kan tafarki mara armashi tun daga shekarar 1980. Ka fassara kaɗan daga kalamansa.
7: Za mu yi amfani da wannan lokaci domin aiwatar da garin bawul ga Birtaniya ta wajen kawo manyan sauye-sauye da ba a taɓa gani ba a cikin shekaru 40 da suka gabata, wato sabon tsarin siyasa da kuma sabon tsarin tattalin arziki. A shekarun 1980, Birtaniya ta ɗauki wasu hanyoyi marasa ɓullewa. An takaita ikon siyasa a wuri guda, aka mayar da ikon tattalin arziki hannun 'yan kasuwa, kuma aka gurgunta masana'antu a mahimman sassan ƙasar waɗanda har yanzu ba su farfaɗo ba. Mutane da dama suna jin kamar har yanzu suna cikin koma baya, kuma ba su da ikon sauya abubuwa da kansu, kuma shi yasa za mu canza fasalin siyasa. domin mu mayar da ita ta haɗin gwiwa wadda tafi mayar da hankali kan magance matsaloli maimakon neman maki. Sannan za mu fitar da iko daga nan mu kai shi kowane yanki na ƙasar nan domin su samu sukunin yin abubuwa da dama.
0: Kalman sabon Prime Minister Ingila Andy Ibrahim. To Amurka ta kaddamar da jerin hare-hare a Iran a cikin daren shewayewar safiyar Talata. Kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa an ji ƙarar fashewa a bandar Abbas da kuma tsibirin Kashim kusa da mashigin Hormuz. Ana ta bangare Iran ta farmaki cibiyoyin tsaro Amurka da suka hada da makamman kariya da na'urorin kakkabo makamai a yankin gabas ta tsakiya. Dakarun kare yujuwa hal musulunci Iran sun ce sun kai harin ne kan cibiyoyin Amurka a kasashen Kuwait da kuma Bahrain. To labaran kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni ga Ruqayya Abba Kabara ta sake shigowa.
2: To an gaishe ka Umaru Sani. Har yanzu dai kamar yadda nace dazu kan batun dauraya game da abubuwan da suke ta biyo baya bayan kammala gasar cin kofin duniya. To anan shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai wato UEFA kenan Alexander Seferin yayi karin haske kan rashin halartar wasan karshe da kuma bikin rufe gasar cin kofin duniya da aka kammala a ranar Lahadi da bai yi ba. Yana mai danganta hakan da nuna adawa da wasu takan da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dauka a yayin gasar. To rahotanni sun ce ko da yake safarin ya je birnin Mexico domin kallon wasan bude gasar tsakanin Mexico da Afirka ta Kudu amma bai halarci wasan karshe da aka buga a jihar New Jersey ta Amurka ba. To ana danganta matakin nasa da rashin jin dadin sa kan yadda dan wasan gaba na Amurka Folarin Balogun ya kaucewa dakatarwa bayan rahotanni dake cewa shugaban kasar Donald Trump ya shiga lamarin dumu-dumu da kuma tilasta FIFA ta janye katin da aka bashi.
0: Wato shi shugaban Amurika ko ina yana wato
2: ko ina da ruwan kai. Lalle dai kam. To a wajen sanarwa da UEFA ta fitar bayan kammala gasar cin ko wato kofin duniyar kenan ta bayyana wannan mataki da cewa ba a taba ganin irin sa ba kuma ba shi da hujjar da za ta kare shi. Sanarwar ta UEFA ta ci gaba da cewa idan ba a tabbatar da cewa ana bin ka'idoji cikin adalci ba ba shakka mutunci da na harkokin wasanni zai zube a idanun duniya. To baya ga wannan kuma akwai wasu ƙarin wato sabbin dokoki da FIFA ta yi amfani da su a yayin gasar cin kofin duniyar da ita kuma UEFA ta ce gaskiya bata gamsu da su ba kuma ba za ta yi amfani da su ba. Sannan kuma UEFA ta cicciki shirin FIFA na ƙara ƙasashen da za su shiga gasar a 2030 zuwa 64 tana mai cewa da alama FIFA ba za ta iya daukar nauyin wannan
0: daga 48 kuma za a kai su 60
2: kwarai da gaske FIFA shirin da take kenan za ta ƙara daga 48 zuwa 64 a gasar 2030.
0: Kin san jiya an jiyo goganki Trump yana cewa ai wannan kofin da aka shirya shine mafi armishi a tarihi.
2: To ai ya bar baya da kura kwarai da gaske wata kila dalilin sa kenan na cewa wato mafi armishi. To bari mu dan kaucewa gasar cin kofin duniyar mu kalli yadda rahotanni daga Italiya ke cewa hukumar kwallon kafa ta kasar wato FIGC ta fara tattaunawa da tsohon kocin Manchester City wato Pep Guardiola domin daukar sa a matsayin sabon mai horas da tawagar kasar. Bayanai sun ce sabon daraktan fasaha na FIGC Paolo Maldini tare da mai bashi shawara Leonardo sun yi tafiya zuwa birnin Barcelona inda suka shafe kwanaki uku suna ganawa da Guardiola kan yiwuwar karbar aikin. Wasu bayanai na daban sun ce tsaffin yan wasan Italia Roberto Mancini da Andrea Pirlo na cikin waɗanda ake duba yiwuwar daukar su wannan aiki. To sai dai idan Guardiola ya amince da aikin zai zama mutum na biyu ba wanda ba dan kasar Italia ba da zai jagoranci tawagar kasar kuma na farko tun daga shekarun 1960. Ko da yake bai taba horas da wata kungiya a Italia ba, Guardiola ya san kwallon kasar sosai. Kana yana jin harshen Italiyanci kwarai da gaske kuma ya buga wa wato ya buga a gasar kina a gasar Serie A tsakanin shekarar 2001 zuwa 2003 inda ya takali da a kungiyoyin Brescia da kuma Roma.
0: To Ruqayya gaishe.
2: An gaishe ka.
0: To su kuma sai shirin mu na nishadi.
8: Labarin duniyar nishadi na wannan lokaci ya mayar da hankali ne kan yadda aka yi baje kolin waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya. wato yaran kungiyar rawa ta Triple Ghetto Kids daga Uganda sun kafa tarihi ta hanyar yin rawa tare da fitacciyar mawaki ya Shakira da mawakin Afrobeat na Nigeria Burna Boy a babban taron raye-raye na hutun rabin lokaci da suka haska a wasan karshe na gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Amurka. Shakira ce da kanta ta zabi yaran bayan ta ga bidiyon su a internet inda suka bayyana a filin wasa na MetLife sanye da tufafin gargajiyar Afirka don rera waƙar jigo ta FIFA mai suna Dai Dai gaban masu kallo fiye da biliyan guda a fadin duniya. Wannan gagarumin taro na tsawon mintuna 11 bai tsaya ga nishadi kawai ba, a'a ya zama wata dama ta tara dala miliyan 100 don tallafawa ilimin yara marasa galihu ta hanyar asusun FIFA na Global Citizen Education Fund. Ga yaran na Ghetto Kids waɗanda yawancinsu marayu ne da suka taso a unguwannin talakawa na Kampala, wannan nasara ta kasance babban canji na tarihi wanda ya cika musu mafarkin rayuwa tare da fito da darajar fasahar rawar Afirka a idanun duniya. To baya ga Shakira da Burna Boy da yaran Ghetto Kids, gasar kofin duniya ta 2026 ta cika da manyan taurari na duniya da suka girgiza filin wasa na MetLife. Daga cikin su kuwa akwai Madonna, shahararriyar mawaƙiyar nan ta Queen of Pop, da ta bude taron cikin wani salo na ban mamaki inda ta shigo cikin fili akan wata mota ƙirar June Buggy wacce tsofin shahararrun ƴan ƙwallon Brazil Ronaldo da Ronaldinho suka tuka ta. Akwai kuma BTS, shahararriyar ƙungiyar mawaƙa ta K-pop daga ƙasar Koriya ta Kudu, waɗanda suka rera shahararriyar waƙar su ta Dynamite wacce ta sa ɗaukacin filin wasan ya ɗauki sowa. Sai kuma Justin Bieber da ya fito da jitarsa inda ya rera waƙar Everything Hallelujah tare da gauraya ta da taken gasar kofin duniya. Shi ma fa Aisha Speed, shahararren mai bidiyon nan na internet ɗan ƙasar Amurka, ya girgiza filin wasan ta hanyar rera waƙarsa ta ƙwallon ƙafa mai suna World Cup Champions.
0: Ta madalla a gaida Shamsi, yanzu kuma mu saurari wannan.
9: A farkon wannan mako ne wani rahoton ƙwararru ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda ƙasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karɓar kayayyakin abinci ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Rahoton ya bayyana amfani da magungunan kashe ƙwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke kan gaba wajen janyo wa Najeriya wannan hasara. Menene ra'ayinku akan wannan ƙalubale da Najeriya ke fuskanta? Waɗanne dabaru kuke ganin sun fi dacewa a yi amfani da su wajen adana albarkatun gona domin amfanin 'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar? Sai mun ji daga gare ku kan lambarmu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla, sai a gaggauta aiko da saƙonnin.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa alada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa na yau da kullum. A yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya. Sai ku biyo mu. Tumadulla, shirin namu yau kamar yadda aka ji da farko za mu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu. Makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka ɗauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa. Niger ta soma nata shirin a shekarar 1979 maraɗin a cikin inda aka buɗe makarantar koyar da harsunan gida. Ko Malam Bracheroba, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana mani dalilan buɗe wannan makaranta.
1: Abin da yasa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da Hausa, to makaranta ce ta gwaji. Za a yi kamar aiki da Hausa, za a koya ma yaran Hausa, amma tahiye da al'adunsu da ayyuka na al'adar su a gaba daya cikin makarantar. Za a samu inda ake koya kira, saka, kiwo, noma, duk abin da dai galgajin mu ta dauka za a koya shi, da sauran waƙe-waƙe da tiyatir da karin magana da akwai littattafe da yawa da muke aiki da su a da. Littattafe ne na Hausa, wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana, amma su magana jari ce, ana samun abubuwa cikin su. To kuma an koya ma malamai fasahar duk in sun ɗauko kamar jigo na hira, to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar ɗan tiyatir haka wanda zai ja hankalin yara, yawa, ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samun a hiddo shi a da.
0: Malam Bracheroba, ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu?
1: Insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa, kamar yadda yara suke amfani da ita ta hanyar boko. Kwarai abin ya bunƙasa, ya ƙayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya, amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi, saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba. Insha Allah, kamar wajen lissahi, yaro yana iya lissahi ba matsala, kuma zai yi yaran Faransanci da sauri ba tare da wani tsoro ba, tunda ya riga ya saba magana da harshen shi.
0: Daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa, wanda a yanzu shi ma malamin makaranta ne, ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida, haka da al'adun da ya rike da ma tsokacinsa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe.
2: To ina ma Allah godiya da mu ne muka fara buɗe wannan lakwal ɗin, mu ne ɗalibai na harko, kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakwal ɗin tana tahiya. Ga wannan lokaci dai lakwal ce wadda ta harshen Hausa ya yi yawa, da shi ne ake karantar da mu dukkan abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukkan abubuwa na dai karantarwa a kan Hausa ne ake mana shi. Alhamdulillah, kuma cikin wannan abubuwa muna samun ƙaruwa da dama ta me, saboda dukkan wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo. Akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan, muke gane wasu tarihi, muke yin wasu wasanni da wasu abun gana al'ada waɗanda suke azamu ga hanyar.
0: To ko waɗanne littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci?
2: Abin da ya shahi dai harkar al'adu, akwai gatana, akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka duka muna yin su. Kuma a lokacin nan in ma aka ta hajjara ba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal, kuma Allah na shi ko muna samun tasiri bisa ga abin, saboda mu mun lakanci abin a harshenmu ne na gida muke yin shi. Ga wannan lokaci mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce da su jadare, suna dai dama.
0: Wani tasiri wannan hanyar ta yi a rayuwarka?
2: Kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sa na yi ta, kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta. A cikin wannan aikin na wannan na karantarwa, dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe, yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausa shi ina ganewa kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi sai mu gane duk waɗannan abubuwan waɗanda muka yi ta yi su ne ake ta maidowa kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baki ne mu kuma gare mu mun rage masa abu
0: sanarwoyi da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya wadda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari
3: yon kaji kuma mun an yi mana fulaye mun yi kiwon kaji kala kala irin su kajin jamus da sauransu duk mun yi kiwo zomaye mun yi kiwo shi ma an koya mana antrecen na kiwo komi an koya mana an gwada mana abincinsu an gwada mana tarattaman ɗinsu ba abin da an ka ɓoye mana an gwada mana komi sun karantar da mu fi sabilillahi sun koya mana abubuwa don abin da ya shafi aikin hannu inda wata ma'aikata take nan maraɗi wadda ake aikin hannu ko da ake koyon wata sana'a malaminmu ke shiga gaba ya kai mu a haɗa mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikwa mun je irin su misalin kamar gidan Ashana an kai mu kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan shi ma an kai mu sun gwaggwada mana komi an kai mu gidan Bargo an kai mu wurare da dama dai an kai mu duk inda ke da wata masana'anta alhamdulillah wallahi mun samu karuwa wurin wani makeri traditional an kai mu wani mai jima hwata an kai mu duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin Maradi da sai da aka ba Maradi na tsohon zama hatta tashi ta koma gan tana gangare hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin Maradi komi dai ba abin da suka buyi mun
0: Hajiya Fatima a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki
3: annan karatu da muka samu bance na yanzu suna samun shago akwai waya komin mu da Hausa ne za a yi mana explique sai mun gane dan kaiwa kai mun samu karuwa tare da su mun yi noma rani nan wurin an koya mana mun yi katafare jardin a shibka mana komi za a ba mu mu shibka mu muke ban ruwa in lokacin recolt yayi kunhanin gonan muke hiddawa aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci nan muke sarrafa shi a local mu gyara shi mu ci an koya mana inda ake kananan sana'o'i irin su tofi su kakandari su menene su kwanka su wanke din nan local sai da muka yi shi na ake sau kayan a ba mu mu kwaba da kanmu mu soya a saida nan an koya mu kasuwanci da kala-kala alhamdulillah
0: a ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci
3: an koya mana saka daga kuroshe muka zo tricotage wani ɗumkin dara maza an koya musu griage da kashku saka kashku wannan na katakon nan dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi
4: inda ni a wannan lokacin director ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu gidan shi ma ya tura ni shaku weekend da samji mata da never haka zuwa meji da amir kredi suwa can nake zuwa mata shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma ina koya in zo na local irin su sake-sake da dumke-dumke in zo in koya masa wa
0: yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantun ruwa biyu inda ake koyar da faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne ƙasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa. Wanda zai ba dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje yalle da dama sun bayyana farin cikinsu a kai wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin musamman ma ɓangaren gargajiya sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Musamman ma Salisu Isa, wakilinmu daga Jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu.

0: kuma Allah da fadan kun nishadin yanzu ga wasu daga cikin kan labaran da kuka ji. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan samun su da laifin wato bayan sun amsa laifin da ake zargin su da aikatawa. A Sudan kuma Amurka ce ta kakaba wa jagororin wannan kasar sabbin takunkumai bisa zargin su da amfani da makamai masu guba kan abokan gaban su na mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da datsi hanyar da jiragen Saudi ya kamata su bi a Bab al-Mandab. Amma da lokacin ma'aikatan sashiya wasu da musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da Ruqayya muka asubanci da ita sai Mustapha a DBC ni masani ke sha da ku sai da yamma. Karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da caji 7 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amurka ta saki kakabawa shugabannin Sudan sabbin takunkumai bayan su yi amfani da makamai masu guba kan mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da datsin hanyar da jiragen Saudi ke bi a mashigin Bab al-Mandab. Don su ga labarin yadda suke. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa wasu komandojin kungiyar 'yan ta'adda Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa a Najeriya. Hauwa Hallar Gungunzo ta haɗa mana wannan rahoto.
2: Manyan komandojin kungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Komandojin da suka hada da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mahmuda da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan 'yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gaba bata wanda suka amince da aikata laifukan sabanin ƙaryata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alƙalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin daurin rai da rai kan tuhuma ta 30 da 31, yayin da ya yanke musu daurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kuɗin fansa da kuma haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
0: To bayan da aka samu kifewar kwale-kwale a garin Malamawa 'yan dutse da ke jihar Jigawan Najeriya a ranar Lahadin da ta gabata, ya zuwa yanzu ana ci gaba da lalubo wasu daga cikin waɗanda iftila'in ya rutsa da su, bayan da wasu daga cikin su suka mutu aka kuma ceto wasu su da rai. Shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar goyon baya ga aikin haɗin gwiwa na shimfiɗa bututun iskan gas daga Najeriya zuwa Morocco ta tekun Atlantic, kamar yadda wata sanarwa daga kasashen biyu ta bayyana. Idan aka kammala aikin zai yi dakon iskan gas da ya kai cube mita biliyon 30 duk shekara. Ko menene tasirin wannan amincewa na kasashen ECOWAS? Dr. Abdullahi Gondo, masanin tattalin arziki a Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Kaduna a Najeriya, ya yi mana ƙarin bayani.
3: Ita shi maganan bututun iskan gas da zai tashi daga Najeriya zuwa Morocco kuma zai ratsa cikin ƙasashen yammacin Afirka ne. Gagarumin wato babban aiki ne wanda yake na cikin manyan ayyuka waɗanda yake a tarihin yammacin Afirka kusan babu, amma dai akwai yana cikin manya ɗin. To kuma tasirin shi yana da yawa ta fuskoki daban-daban, musamman fuska na tattalin arziki, samar da aikin yi, dogaro da kai, da kuma diplomasiya. Wato goyon bayan shi ne ai idan suka ce tun ba da goyon baya kada shi sun amince, idan ba su amince ya zaba cikin kasashen su ba kaga aikin ba zai yi ba. To shi ne tasirin goyon bayan, domin ibututin ai kaga haƙawa ne za a yi ƙasa kuma cikin waɗannan ƙasashen zai bi, kuma kowace ƙasa wadda zai bi cikin ƙasar ta sai an samu amincewar ta. Idan an samu ma ƙasa ɗaya bata amince ba kaga aikin ba zai yi ba. Wannan shi ne tasirin wannan goyon bayan.
0: To an saurari wato Dr. Abdullahi Gwandu ke na masanin tattalin arziki a Najeriya. To wasu dake kare haƙƙin bil'adama sun zargi mayakan jihadi na kungiyar Jinim a Mali da aikata laifukan yaƙi bayan da suka yi kisan walakanci kan wasu dakaran Mali da suka kama. A ranar 18 ga wannan watan ne dai wato mayakan da suke da haɗaka da mayakan Abzinawa na Fla suka yi kwantan bauna ga sojojin Mali inda suka halaka da dama yayin da suka yi garkuwa da wasu ƙungiyoyin sun zargi wato mayakan masu ikirarin jihadi na ƙungiyar Jinim da aikata kisan gilla kan sojojin abin da ke shiga jerin ayyukan aikata laifi a faɗin duniya. To a jamhuriyar Nijar gani yadda a duk shekara ake yaye ɗalibai da suka yi karatu a fannoni da dama kuma suke karewa a zaman kashe wando saboda rashin aiki. Hakan ya sa wasu ke yin kirye-kiryen dacewa a riƙa surkawa da koyan ayyukan hannu da ilimin fasaha ga ɗalibai tun a makarantun sakandare. Hawa Halaru Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
2: Babban abin takaici ne ga iyaye da su kansu ɗaliban da suka yi digiri da diploma su ƙare babu aikin yi da ganin sun ɓata lokaci suna abin da ba zai amfane su ba. Mustapha Salihu da ya kammala karatu babu aiki ya nuna takaicinsa.
4: Sai bayan ka ƙare karatun ma kuma ka zo ka shiga wani sabon aiki. Amma ko ƙaramin aiki kake in ta kai ga ka kammala karatunka wannan aikin nake gani kana iya faɗaɗa shi saboda ka yi ilimi kuma ga aiki kana da ƙarami.
2: Ganin halin ƙunci da ɗaliban da suka yi karatu babu aiki ke shiga yasa iyaye ke neman kauce ma sauran ɗiyansu na baya wannan hali inda suke rububin kai su inda ake koyar da sana'o'i. Muktar Ibrahim, daraktan irin wannan makarantu ne a Damagaram, ya bayyana yadda ake ta rububin zuwa wurin don koyan sana'a.
5: Saboda yaro ko da bakin nan woro ya tsaya iya cingashin kanshi da kanshi. Yanzu ka ɗauka kamar yaro da ya je jaraba kamar turwajen, kaga babu wani abin da aka koya mai ya ci abinci. Halali wannan in ya je ko da shekara biyu ya yi da aka kawo shi in ya tsaya daga nan ma ya yi ko a gida ko kuma a wani waje ya ci abinci.
2: Wuya na horar da mutum shine yasa wasu ɗalibai irin su Abdulkadir Husaini suka kafa wata cibiyar koya ma ɗaliban da basu iya komi ba sana'a da ayyukan hannu.
6: Kuma bayan mun ƙare karatu muna zaman me zai hana mu nemo wanda suke da hazaka ta bangare da dama na koyan aikin hannu ta yadda za a koya ma mutane su wannan aikin nan dai kawai in ka ƙare karatu kana da wani wata issue wata alternative wanda za ta baka dama ka yage da zaman banza. Abin ya karɓi sosai daga bude santarkin zawa yanzu.
2: Ko ita kanta gwamnati ta lura da wannan matsala inda ake ta buɗe makarantun koyar da ayyukan hannu da fasaha a Niger. Hawwa Hallar Gwangwazo a Rafai Hausa.
0: To ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kakaba wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan a jiya Litinin tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Tun a watan Afrilun shekarar 2023 ne yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne. Aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da suka shafi wato cin mutuncin bil'adama. To shugaban kasar Gabon Brice Ngema ya fara wata ziyara aiki jiya Litinin a Faransa. Ngema wanda ke shaye da wata gagarumar tawaga da ta kunshi ministoci, 'yan kasuwa da 'yan jarida tuni ya gana da takwaransa Emmanuel Macron inda suka tattauna batutuwan da suka shafi tattalin arziki da inganta alakar da ke tsakaninsu. To Andy Ibrahim ya sha rantsuwar kama aiki a jiya Litinin inda ya karɓi ragama daga hannun tsohon firaminista Keir Starmer don kasancewa firaministan Birtaniya na 11 a cikin shekaru 10 da suka gabata. A jawabinsa na farko a matsayin firaministan, Ibrahim ya sha alwashin samar da manyan sauye-sauye a ƙasar wadda ce tana tafiya a kan tafarki mara armashi tun daga shekarar 1980. Ka fassara kaɗan daga kalamansa.
7: Za mu yi amfani da wannan lokaci domin aiwatar da garan bawul ga Birtaniya ta wajen kawo manyan sauye-sauye da ba a taɓa gani ba a cikin shekaru 40 da suka gabata, wato sabon tsarin siyasa da kuma sabon tsarin tattalin arziki. A shekarun 1980, Birtaniya ta ɗauki wasu hanyoyi marasa ɓullewa. An takaita ikon siyasa a wuri guda, aka mayar da ikon tattalin arziki hannun 'yan kasuwa, kuma aka gurgunta masana'antu a mahimman sassan ƙasar, waɗanda har yanzu ba su farfaɗo ba. Mutane da dama suna jin kamar har yanzu suna cikin koma baya, kuma ba su da ikon sauya abubuwa da kansu, kuma shi yasa za mu canza fasalin siyasa. domin mu mayar da ita ta haɗin gwiwa wadda tafi mayar da hankali kan magance matsaloli maimakon neman maki. Sannan za mu fitar da iko daga nan mu kai shi kowane yanki na ƙasar nan domin su samu sukunin yin abubuwa da dama.
0: Kalman sabon firaministan Ingila Andy Burnham. To Amurka ta kaddamar da jerin hare-hare a Iran a cikin daren shewayewar safiyar Talata. Kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa an ji ƙarar fashewa a bandar Abbas da kuma tsibirin Keshim kusa da mashigin Hormuz. Ana ta bangaren Iran ta farmaki cibiyoyin tsaron Amurka da suka hada da makamman kariya da na'urorin kakkabo makamai a yankin gabas ta tsakiya. Dakarun kare yujuwa hal musulunci Iran sun ce sun kai harin ne kan cibiyoyin Amurka a kasashen Kuwait da kuma Bahrain. To labaran kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni ga Ruqayya Abubakar ta sake shigowa.
2: To an gaishe ka Umaru Sani. Har yanzu dai kamar yadda nace dazu kan batun dauraya game da abubuwan da suke ta biyo baya bayan kammala gasar cin kofin duniya. To anan shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai wato UEFA kenan Alexander Seferin yayi karin haske kan rashin halartar wasan karshe da kuma bikin rufe gasar cin kofin duniya da aka kammala a ranar Lahadi da bayyi ba. Yana mai danganta hakan da nuna adawa da wasu takan da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dauka a yayin gasar. To rahotanni sun ce ko da yake safarin ya je birnin Mexico domin kallon wasan bude gasar tsakanin Mexico da Afirka ta Kudu amma bai halarci wasan karshe da aka buga a jihar New Jersey ta Amurka ba. To ana danganta matakin nasa da rashin jin dadin sa kan yadda dan wasan gaba na Amurka Folarin Balogun ya kaucewa dakatarwa bayan rahotanni da ke cewa shugaban kasar Donald Trump ya shiga lamarin dumu-dumu da kuma tilasta FIFA ta janye katin da aka bashi.
0: Wato shi shugaban Amurika ko ina yana
2: wato ko ina lalle dai kam. To a cikin sanarwa da UEFA ta fitar bayan kammala gasar cin ko wato kofin duniyar kenan ta bayyana wannan mataki da cewa ba a taba ganin irinsa ba kuma ba shi da hujjar da za ta kare shi. Sanarwar ta UEFA ta ci gaba da cewa idan ba a tabbatar da cewa ana bin ka'idoji cikin adalci ba ba shakka mutunci da na harkokin wasanni zai zube a idanun duniya. To baya ga wannan kuma akwai wasu ƙarin wato sabbin dokoki da FIFA ta yi amfani da su a yayin gasar cin kofin duniyar da ita kuma UEFA ta ce gaskiya bata gamsu da su ba kuma ba za ta yi amfani da su ba. Sannan kuma UEFA ta cicciki shirin FIFA na ƙara kasashen da za su shiga gasar a 2030 zuwa 64 tana mai cewa da alama FIFA ba za ta iya daukar nauyin wannan
0: daga 48 kuma za a kai su
2: 60 kwarai da gaske FIFA shirin da take kenan za ta ƙara daga 48 zuwa 64 a gasar 2030.
0: Kin san jiya an jiyo gogan ki Trump yana cewa ai wannan kofin da aka shirya shine mafi armishi a tarihi.
2: To ai ya bar baya da kura kwarai da gaske wata kila dalilin sa kenan na cewa wato mafi armishi. To bari mu dan kaucewa gasar cin kofin duniyar mu kalli yadda rahotanni daga Italiya ke cewa hukumar kwallon kafa ta kasar wato FIGC ta fara tattaunawa da tsohon kocin Manchester City wato Pep Guardiola domin daukar sa a matsayin sabon mai horas da tawagar kasar. Bayanai sun ce sabon daraktan fasaha na FIGC Paolo Maldini tare da mai bashi shawara Leonardo sun yi tafiya zuwa birnin Barcelona inda suka shafe kwanaki uku suna ganawa da Guardiola kan yiwuwar karbar aikin. Wasu bayanai na daban sun ce tsaffin yan wasan Italia Roberto Mancini da Andrea Pirlo na cikin waɗanda ake duba yiwuwar daukar su wannan aiki. To sai da idan Guardiola ya amince da aikin zai zama mutum na biyu ba wanda ba dan kasar Italia ba da zai jagoranci tawagar kasar kuma na farko tun daga shekarun 1960. Ko da yake bai taba horas da wata kungiya a Italiya ba, Guardiola ya san kwallon kasar sosai. Kana yana jin harshen Italiyanci kwarai da gaske kuma ya buga wa wato a kasar ya buga a gasar kenan a gasar Serie A tsakanin shekarar 2001 zuwa 2003 inda ya takali da kungiyoyin Brescia da kuma Roma.
0: To Ruqayya
2: gaishe ka.
0: To su kuma sai shirin mu na nishadi.
8: Labarin duniyar nishadi na wannan lokaci ya mayar da hankali ne kan yadda aka yi baje kolin waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya. wato yaran kungiyar wata Triple Ghetto Kids daga Uganda sun kafa tarihi ta hanyar yin rawa tare da fitacciyar mawakiya Shakira da mawakin Afrobeat na Nigeria Burna Boy a babban taron raye-raye na hutun rabin lokaci da suka haska a wasan karshe na gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Amurka. Shakira ce da kanta ta zabi yaran bayan ta ga bidiyon su a internet inda suka bayyana a filin wasa na Midlife sanye da tufafin gargajiyar Afirka don rera wakar jigo ta FIFA mai suna Dai Dai gaban masu kallo fiye da biliyan guda a fadin duniya. Wannan gagarumin taro na tsawon mintuna 11 bai tsaya ga nishadi kawai ba, a'a ya zama wata dama ta tara dala miliyan 100 don tallafawa ilimin yara marasa galihu ta hanyar asusun FIFA na Global Citizen Education Fund. Ga yaran na Ghetto Kids waɗanda yawancin su marayu ne da suka taso a unguwannin talakawa na Kampala, wannan nasara ta kasance babban canji na tarihi wanda ya cika musu mafarkin rayuwa tare da fito da darajar fasahar rawar Afirka a idanun duniya. To baya ga Shakira da Burna Boy da yaran Ghetto Kids, gasar kofin duniya ta 2026 ta cika da manyan taurari na duniya da suka girgiza filin wasa na MetLife. Daga cikin su kuwa akwai Madonna, shahararriyar mawakiyar nan ta Queen of Pop, da ta bude taron cikin wani salo na ban mamaki inda ta shigo cikin fili akan wata mota kirar June Buggy wacce tsofin shahararrun ƴan ƙwallon Brazil Ronaldo da Ronaldinho suka tuka ta. Akwai kuma BTS, shahararriyar kungiyar mawaka ta K-pop daga kasar Koriya ta Kudu, waɗanda suka rera shahararriyar waƙar su ta Dynamite wacce ta sa ɗaukacin filin wasan ya ɗauki sowa. Sai kuma Justin Bieber da ya fito da jitarsa inda ya rera waƙar Everything Hallelujah tare da gaurayata da taken gasar kofin duniya. Shi ma fa iShow Speed, shahararren mai bidiyon nan na internet ɗan ƙasar Amurka, ya girgiza filin wasan ta hanyar rera waƙarsa ta ƙwallon ƙafa mai suna World Cup Champions.
0: Tamalla gaida Shamsi, yanzu kuma mu saurari wannan.
9: A farkon wannan mako ne wani rahoton ƙwararru ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100. Sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abinci ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Rahoton ya bayyana amfani da magungunan kashe kwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke kan gaba wajen janyo wa Najeriya wannan hasara. Menene ra'ayinku akan wannan ƙalubale da Najeriya ke fuskanta? Waɗanne dabaru kuke ganin sun fi dacewa a yi amfani da su wajen adana albarkatun gona domin amfanin 'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar? Sai mun ji daga gare ku kan lambarmu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla sai a gaggauta aiko da sakonni.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa alada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa na yau da kullum. A yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya. Sai ku biyo mu. Tumadulla, shirin namu yau kamar yadda aka ji da farko za mu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu. Makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka ɗauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa. Niger ta soma nata shirin ne a shekarar 1979 maraɗina cikin inda aka buɗe makarantar koyar da harsunan gida. Ko Malam Bracheroba, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana mani dalilan buɗe wannan makaranta.
1: Abin da ya sa aka kafa makarantu na experimental

0: da gaba da secondary akan wannan tsari.
1: Yon kaji kuma mun anyi mana kulaye. Mun yi kiwon kaji kala-kala, irin su kajin jamus da sauransu. Duk mun yi kiwo, zomaye mun yi kiwo, shi ma an koya mana antrechan na kiwo komi. An koya mana, an gwada mana abincinsu, an gwada mana tarattaman ɗinsu. Ba abinda an ka ɓoye mana, an gwada mana komi. Sun karantar da mu fi sabilillahi, sun koya mana abubuwa dan abin da ya shafi aikin hannu. Inda wata ma'aikata take nan maraɗi, wadda ake aikin hannu ko da ake koyon wata sana'a, malaminmu ke shiga gaba ya kai mu. A haɗa mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikon. Mun je irin su misalin kamar gidan Ashana an kai mu. Kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan, shi ma an kai mu sun gwaggwada mana komi. An kai mu gidan Bargo, an kai mu wurare da dama dai an kai mu, duk inda ke da wata masana'anta. Alhamdulillah, wallahi mun samu ƙaruwa. Wurin wani makeri traditional an kai mu, wani mai jiman hwata an kai mu, duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba. Duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin Maraɗi da sai da aka ba Maraɗi na tsohon zama, hatta tashi ta koma tana gangare, hatta tashi ta koma na farkon sunan garin Maraɗin, komi dai ba abin da suka ɓoye mu.
0: Hajiya Fatima, a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki?
1: A nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shagaba. Akwai waya, komin mu da Hausa ne za a yi muna, a yi muna explique sai mun gane. Dan kaiwa kai mun samu ƙaruwa tare da su. Mun yi noma rani nan wurin an koya mana, mun yi katafariyar jardin, a shibka mana komi, za a ba mu shishibka mu muke ban ruwa. In lokacin recall ta yi kwanhanin gonan muke hiddawa, aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran, kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci. Nan muke sarrafa shi a local mu gyara shi mu ci. An koya mana yadda ake ƙananan sana'o'i irin su tofi, su kakan daɗi, su menene, su kwanka, su fanke, duk nan lakwal sai da muka yi shi. Na ake sau kayan a ba mu mu kwaɓa da kanmu mu soya a saida nan. An koya mu kasuwanci da kala-kala, alhamdulillah.
0: A ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci.
1: An koya mana saƙa daga kuroshe muka zo tricotage. Wani ɗumkin dara maza an koya musu giriyaji da kashku, saka kashku wannan na katakon nan. Dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi, sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi.
2: Inda ni a wannan lokacin direktar ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu, gidan shi ma ya tura ni shaku weekend da samji matan da never haka zuwa Meji da Mercredi suwa can nake zuwa, matar shi ke ko koya mana abubuwa wanda ni ma in na koya in zo na local irin su sake-sake da ɗumke-ɗumke in zo in koya masa wa.
0: Yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantu ruwa biyu inda ake koyar da Faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne ƙasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu, sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa, wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samarwa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje. Yalle da dama sun bayyana farin cikinsu a kai. Wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin, musamman ma ɓangaren gargajiya, sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin, a madadin kowa da kowa, musamman ma Salisu Isa wakilinmu daga jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin, nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu.

0: Chamalla da fadin kun nishadantu yanzu ga wasu daga cikin kan labaran da kuka shi. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan samun su da laifin wato bayan sun aikata sun amsa laifin da ake zargin su da aikatawa. A Sudan kuma Amurka ce ta kakabawa jagororin wannan kasar sabbin takunkumai bisa zargin su da amfani da makamai masu guba kan abokan gaban su na mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da datsi hanyar da jiragen Saudiya ya kamata su bi a Bab al-Mandab. Amma da lokacin ma'aikatan sashi a wasu rufin musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ruƙayya muka asibanci da ita sai Mustapha a DBC ni masani ke share ku sai da yamma. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu mayan komandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amurka ta sake kakabawa shugabannin Sudan sabbin takunkumai bayan sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da datsi hanyar da jiragen Saudiya ke bi a mashigin Bab al-Mandab. Tunzu ga labarin yadda suke. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wa wasu komandojin kungiyar 'yan ta'adda Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa a Najeriya. Hauwa Hallar Gungunzo ta haɗa mana wannan rahoto.
2: Manyan kwamandojin kungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Kwamandojin da suka hada da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mahmuda da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan 'yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gaba ta wanda suka amince da aikata laifuffukan sabanin karyata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alƙalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin daurin rai da rai kan tuhuma ta 30 to 31, yayin da ya yanke musu daurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kuɗin fansa da kuma haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
0: To bayan da aka samu kifewar kwale-kwale a garin Malamawa 'yan dutse da ke jihar Jigawan Najeriya a ranar Lahadin da ta gabata, zuwa yanzu ana ci gaba da lalubo wasu daga cikin waɗanda iftila'in ya rutsa da su, bayan da wasu daga cikinsu suka mutu aka kuma ceto wasunsu da rai. Shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar goyon baya ga aikin haɗin gwiwa na shimfiɗa bututun iskan gas daga Najeriya zuwa Morocco ta tekun Atlantic, kamar yadda wata sanarwa daga kasashen biyu ta bayyana. Idan aka kammala aikin zai yi dakon iskan gas da ya kai cube mita biliyon 30 duk shekara. Ko menene tasirin wannan amincewa na kasashen ECOWAS? Dr. Abdullahi Gondo, masanin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya, ya yi mana ƙarin bayani.
3: Ita shi maganan bututun iskan gas da bai tashi daga Najeriya zuwa Morocco kuma bai ratsa cikin ƙasashen yammacin Afirka ne. Gaggarumin wato babban aiki ne wanda yake na cikin manyan ayyuka waɗanda yake a tarihin yammacin Afirika kusan babu, na dai akwai yana cikin manya ɗin. To kuma tasirin shi yana da yawa ta fuskoki daban-daban, musamman fuska na tattalin arziki, samar da aikin yi, dogaro da kai, da kuma diplomasiya. Wato goyon bayan shi ne ai idan suka ce tun ba da goyon baya kada shi ne sun amince, idan ba su amince ya zaba cikin kasashensu ba kaga aikin ba zai yi ba. To shi ne tasirin goyon bayan domin bututun ai kaga haƙawa ne za a yi kasa kuma cikin waɗannan ƙasashen zai bi, kuma kowace ƙasa wadda zai bi cikin ƙasar ta sai an samu amincewarta. Idan an samu ma ƙasa ɗaya ba ta amince ba kaga aikin ba zai yi ba. Wannan shi ne tasirin wannan goyon bayan.
0: To an saurari wato Dr. Abdullahi Gwandu kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. To wasu dake kare haƙƙin bil'adama sun zargi mayakan jihadi na kungiyar Jinim a Mali da aikata laifukan yaƙi bayan da suka yi kisan walakanci kan wasu dakaran Mali da suka kama. A ranar 18 ga wannan watan ne dai wato mayakan da suke da haɗaka da mayakan Abzinawa na Fla suka yi kwantan bauna ga sojojin Mali inda suka halaka da dama yayin da suka yi garkuwa da wasu ƙungiyoyin sun zargi wato mayakan masu ikirarin jihadi na ƙungiyar Jinim da aikata kisan gilla kan sojojin abin da ke shiga jerin ayyukan aikata laifi a faɗin duniya. To a jamhuriyar Niger gani yadda a duk shekara ake yaye ɗalibai da suka yi karatu a fannoni da dama kuma suke karewa a zaman kashe wando saboda rashin aiki. Hakan ya sa wasu ke yin kyarye-kyaren dacewa a riƙa surkawa da koyan ayyukan hannu da ilimin fasaha ga ɗalibai tun a makarantun sakandare. Hawa Halaru Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
2: Babban abin takaici ne ga iyaye da su kansu ɗaliban da suka yi digiri da diploma su ƙare babu aikin yi da ganin sun ɓata lokaci suna abin da ba zai amfane su ba. Mustapha Salihu da ya kammala karatu babu aiki ya nuna takaicinsa.
4: Sai bayan ka ƙare karatun ma kuma ka zo ka shiga wani sabon aiki. Amma ko ƙaramin aiki kake in ta kai ga ka kammala karatunka wannan aikin nake gani kana iya faɗaɗa shi saboda ka yi ilimi kuma ga aiki kana da ƙarami.
2: Ganin halin ƙunci da ɗaliban da suka yi karatu babu aiki ke shiga yasa iyaye ke neman kauce ma sauran ɗiyansu na baya wannan hali inda suke rububin kai su inda ake koyar da sana'o'i. Muktar Ibrahim, daraktan irin wannan makarantu ne a Damagaram, ya bayyana yadda ake tarbabin zuwa wurin don koyan sana'a.
5: Saboda yaro ko da bakin nan woro ya tsaya iya cin gashin kanshi da kanshi. Yanzu ka ɗauka kamar yaro da ya je jaraba kamar turwazam, kaga babu wani abin da aka koya mai ya ci abinci. Halali wannan in ya je ko da shekara biyu yayi da aka kawo shi in ya tsaya daga nan ma yayi ko a gida ko kuma a wani waje ya ci abinci.
2: Wuya na horar da mutum shine yasa wasu ɗalibai irin su Abdulkadir Husaini suka kafa wata cibiyar koya ma ɗaliban da basu iya komai ba sana'a da ayyukan hannu.
6: Kuma bayan mun ƙare karatu muna zaune me zai hana mu nemo wanda suke da hazaka ta bangare da dama na koyan aikin hannu ta yadda za a koya ma mutane su wannan aikin nan dai kawai in ka ƙare karatu kana da wani wata issue wata alternative wanda za ta baka dama ka yi yaƙi da zaman banza. Abin ya karɓi sosai daga bude santarkin zawa yanzu.
2: Ko ita kanta gwamnati ta lura da wannan matsala inda ake ta buɗe makarantun koyar da ayyukan hannu da fasaha a Niger. Hauwa Hallar Gwangwazo a Rafai Hausa.
0: To ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kakaba wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan a jiya Litinin tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Tun a watan Afrilun shekarar 2023 ne yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne. Aka yi ta kawo rahotanni a kan batun aikata manyan laifuka da suka shafi wato cin mutuncin bil'adama. To shugaban ƙasar Gabon Brice Ngema ya fara wata ziyara aiki jiya Litinin a Faransa. Ngema wanda ke shaye da wata gagarumar tawaga da ta kunshi ministoci, 'yan kasuwa da 'yan jarida tuni ya gana da takwaransa Emmanuel Macron inda suka tattauna batutuwan da suka shafi tattalin arziki da inganta alakar da ke tsakaninsu. To Andy Ibrahim ya sha rantsuwar kama aiki a jiya Litinin inda ya karɓi ragama daga hannun tsohon firaminista Keir Starmer don kasancewa firaministan Birtaniya na 11 a cikin shekaru 10 da suka gabata. A jawabinsa na farko a matsayin firaministan, Ibrahim ya sha alwashin samar da manyan sauye-sauye a ƙasar wanda ya ce tana tafiya a kan tafarki mara armashi tun daga shekarar 1980. Ka fassara kaɗan daga kalamansa.
7: Za mu yi amfani da wannan lokaci domin aiwatar da garan bawul ga Birtaniya ta wajen kawo manyan sauye-sauye da ba a taɓa gani ba a cikin shekaru 40 da suka gabata, wato sabon tsarin siyasa da kuma sabon tsarin tattalin arziki. A shekarun 1980, Birtaniya ta ɗauki wasu hanyoyi marasa ɓillewa. An takaita ikon siyasa a wuri guda, aka mayar da ikon tattalin arziki hannun 'yan kasuwa, kuma aka gurgunta masana'antu a mahimman sassan ƙasar waɗanda har yanzu ba su farfaɗo ba. Mutane da dama suna jin kamar har yanzu suna cikin koma baya, kuma ba su da ikon sauya abubuwa da kansu, kuma shi yasa za mu canza fasalin siyasa. domin mu mayar da ita ta haɗin gwiwa wadda tafi mayar da hankali kan magance matsaloli maimakon neman maki. Sannan za mu fitar da iko daga nan mu kai shi kowane yanki na ƙasar nan domin su samu sukunin yin abubuwa da dama.
0: Kalman sabon Prime Minister Ingila Andy Ibrahim. To Amurka ta kaddamar da jerin hare-hare a Iran a cikin daren shewayewar safiyar Talata. Kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa an ji ƙarar fashewa a bandar Abbas da kuma tsibirin Kashim kusa da mashigin Hormuz. Ana ta bangaren Iran ta farmaki cibiyoyin tsaro Amurka da suka hada da makamman kariya da na'urorin kakkabo makamai a yankin gabas ta tsakiya. Dakarun kare yujuwa hal musulunci Iran sun ce sun kai harin ne kan cibiyoyin Amurka a kasashen Kuwait da kuma Bahrain. To labaran kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni ga Ruqayya Abba Kabara ta sake shigowa.
2: To an gaishe ka Umaru Sani. Har yanzu dai kamar yadda nace dazu kan batun dauraya game da abubuwan da suke ta biyo baya bayan kammala gasar cin kofin duniya. To anan shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai wato UEFA kenan Alexander Seferin yayi karin haske kan rashin halartar wasan karshe da kuma bikin rufe gasar cin kofin duniya da aka kammala a ranar Lahadi da bayyi ba. Yana mai danganta hakan da nuna adawa da wasu takan da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dauka a yayin gasar. To rahotanni sun ce ko da yake Seferin ya je birnin Mexico domin kallon wasan bude gasar tsakanin Mexico da Afirka ta Kudu amma bai halarci wasan karshe da aka buga a jihar New Jersey ta Amurka ba. To ana danganta matakin nasa da rashin jin dadin sa kan yadda dan wasan gaba na Amurka Folarin Balogun ya kaucewa dakatarwa bayan rahotanni dake cewa shugaban kasar Donald Trump ya shiga lamarin dumu-dumu da kuma tilasta FIFA ta janye katin da aka bashi.
0: Wato shi shugaba Amurika ko ina yana wato
2: ko ina da ruwan kai. Lalle dai kam. To a wata sanarwa da UEFA ta fitar bayan kammala gasar cin wato kofin duniyar kenan ta bayyana wannan mataki da cewa ba a taba ganin irin sa ba kuma ba shi da hujjar da za ta kare shi. Sanarwar ta UEFA ta ci gaba da cewa idan ba a tabbatar da cewa ana bin ka'idoji cikin adalci ba ba shakka mutunci da na harkokin wasanni zai zube a idanun duniya. To baya ga wannan kuma akwai wasu ƙarin wato sabbin dokoki da FIFA ta yi amfani da su a yayin gasar cin kofin duniyar da ita kuma UEFA ta ce gaskiya bata gamsu da su ba kuma ba za ta yi amfani da su ba. Sannan kuma UEFA ta cicciki shirin FIFA na ƙara ƙasashen da za su shiga gasar a 2030 zuwa 64 tana mai cewa da alama FIFA ba za ta iya daukar nauyin wannan
0: daga 48 kuma za a kai su 60
2: kwarai kwarai da gaske FIFA shirin da take kenan za ta ƙara daga 48 zuwa 64 a gasar 2030.
0: Kin san jiya an jiyo gogan ki Trump yana cewa ai wannan kofin da aka shirya shine mafi armishi a tarihi.
2: To ai ya bar baya da kura kwarai da gaske wata kila dalilin sa kenan na cewa wato mafi armishi. To bari mu dan kaucewa gasar cin kofin duniyar mu kalli yadda rahotanni daga Italiya ke cewa hukumar kwallon kafa ta kasar wato FIGC ta fara tattaunawa da tsohon kocin Manchester City wato Pep Guardiola domin daukar sa a matsayin sabon mai horas da tawagar kasar. Bayanai sun ce sabon daraktan fasaha na FIGC Paolo Maldini tare da mai bashi shawara Leonardo sun yi tafiya zuwa birnin Barcelona inda suka shafi kwanaki uku suna ganawa da Guardiola kan yiwuwar karbar aikin. Wasu bayanai na daban sun ce tsaffin yan wasan Italia Roberto Mancini da Andrea Pirlo na cikin waɗanda ake duba yiwuwar daukar su wannan aiki. To sai dai idan Guardiola ya amince da aikin zai zama mutum na biyu ba wanda ba dan kasar Italia ba da zai jagoranci tawagar kasar kuma na farko tun daga shekarun 1960. Ko da yake bai taba horas da wata kungiya a Italia ba, Guardiola ya san kwallon kasar sosai. Kana yana jin harshen Italiyanci kwarai da gaske kuma ya buga wa wato ya buga a gasar kina a gasar Serie A tsakanin shekarar 2001 zuwa 2003 inda ya takali da a kungiyoyin Brescia da kuma Roma.
0: To Ruqayya gaishe.
2: An gaishe ka.
0: To su kuma sai shirin mu na nishadi.
8: Labarin duniyar nishadi na wannan lokaci ya mayar da hankali ne kan yadda aka yi baje kolin waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya. wato yaran kungiyar rawa ta Triple Ghetto Kids daga Uganda sun kafa tarihi ta hanyar yin rawa tare da fitacciyar mawakiya Shakira da mawakin Afrobeat na Nigeria Burna Boy a babban taron raye-raye na hutun rabin lokaci da suka haska a wasan karshe na gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Amurka. Shakira ce da kanta ta zabi yaran bayan ta ga bidiyon su a internet inda suka bayyana a filin wasa na Midlife sanye da tufafin gargajiyar Afirka don rera waƙar jigo ta FIFA mai suna Dai Dai gaban masu kallo fiye da biliyan guda a fadin duniya. Wannan gagarumin taro na tsawon mintuna 11 bai tsaya ga nishadi kawai ba, a'a ya zama wata dama ta tara dala miliyan 100 don tallafawa ilimin yara marasa galihu ta hanyar asusun FIFA na Global Citizen Education Fund. Ga yaran na Ghetto Kids waɗanda yawancin su marayu ne da suka taso a unguwannin talakawa na Kampala, wannan nasara ta kasance babban canji na tarihi wanda ya cika musu mafarkin rayuwa tare da fito da darajar fasahar rawar Afirka a idanun duniya. To baya ga Shakira da Burna Boy da yaran Ghetto Kids, gasar kofin duniya ta 2026 ta cika da manyan taurari na duniya da suka girgiza filin wasa na MetLife. Daga cikin su kuwa akwai Madonna, shahararriyar mawakiyar nan ta Queen of Pop, da ta bude taron cikin wani salo na ban mamaki inda ta shigo cikin fili akan wata mota kirar June Buggy wacce tsofin shahararrun ƴan ƙwallon Brazil Ronaldo da Ronaldinho suka tuka ta. Akwai kuma BTS, shahararriyar kungiyar mawaka ta K-pop daga kasar Koriya ta Kudu, waɗanda suka rera shahararriyar waƙar su ta Dynamite wacce ta sa ɗaukacin filin wasan ya ɗauki sowa. Sai kuma Justin Bieber da ya fito da jitarsa inda ya rera waƙar Everything Hallelujah tare da gauraya ta da taken gasar kofin duniya. Shi ma fa Aisha Speed, shahararren mai bidiyon nan na internet ɗan ƙasar Amurka, ya girgiza filin wasan ta hanyar rera waƙarsa ta ƙwallon ƙafa mai suna World Cup Champions.
0: Tumar Allah a gaida Shamsi, yanzu kuma mu saurari wannan.
9: A farkon wannan mako ne wani rahoton ƙwararru ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100. Sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abinci ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Rahoton ya bayyana amfani da magungunan kashe ƙwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke kan gaba wajen janyo wa Najeriya wannan hasara. Menene ra'ayinku akan wannan ƙalubale da Najeriya ke fuskanta? Waɗanne dabaru kuke ganin sun fi dacewa a yi amfani da su wajen adana albarkatun gona domin amfanin 'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar? Sai mun ji daga gare ku kan lambarmu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla sai a gaggauta aiko da saƙonnin.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa alada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa na yau da kullum. A yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya. Sai ku biyo mu. Tumadulla, shirin namu yau kamar yadda aka ji da farko za mu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu. Makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka ɗauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa. Niger ta soma nata shirin ne a shekarar 1979 maraɗina cikin inda aka buɗe makarantar koyar da harsunan gida. Ko Malam Bracheroba, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana mani dalilan buɗe wannan makaranta.
1: Abin da ya sa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da fari, wato makaranta ce ta gwaji. Za a yi kamar aiki da Hausa, za a koya ma yaran Hausa, amma tahiye da al'adunsu da ayyuka na al'adar su a gaba daya cikin makarantar. Za a samu inda ake koya ira, saka, kiwo, noma, duk abin da bai galgajin mu ta dauka za a koya shi, da sauran waƙe-waƙe da tiyatir da karin magana da akwai littattafe da yawa da muke aiki da su. A da littattafe ne na Hausa, wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana, kamar su magana jari ce ana samun abubuwa cikin su. To kuma an koya ma malamai fusa'ar duk in sun ɗauko kamar jigo na hira, to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar ɗan tiyatir haka wanda zai ja hankalin yara, yawa, ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samun a hiddo shi a da.
0: Malam Bracheroba, ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu?
1: Insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa, kamar yadda yara suke amfani da ita ta hanyar boko. Kwarai abin ya bunƙasa, ya ƙayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya, amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi. Saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba. Insha Allah, kamar wajen lissahi, yaro yana iya lissahi ba matsala, kuma zai yi yaran Faransanci da sauri ba tare da wani tsoro ba, tunda ya riga ya saba magana da harshen shi.
0: Daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa, wanda a yanzu shi ma malamin makaranta ne, ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida, haka da al'adun da ya rike da ma tsokacinsa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe.
2: To ina ma Allah godiya da mu ne muka fara buɗe wannan lakwal ɗin, mu ne ɗalibai na harko, kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakwal ɗin tana tahiya. Ga wannan lokaci dai lakwal ce wadda ta harshen Hausa ya yi yawa, da shi ne ake karantar da mu dukkan abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukkan abubuwa na dai karantarwa a kan Hausa ne ake mana shi. Alhamdulillah, kuma cikin wannan abubuwa muna samun ƙaruwa da dama ta me, saboda dukkan wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo. Akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan, muke gane wasu tarihi, muke wasu wasanni da wasu abun gana al'ada waɗanda suke azamu ga hanyar.
0: To ko waɗanne littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci?
2: Abin da ya shahi dai harkar al'adu, akwai gatana, akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka duka muna yin su. Kuma a lokacin nan in ma aka ta hajjara ba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal, kuma Allah na shi ko muna samun tasiri bisa ga abin, saboda mu mun lakanci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi. Ga wannan lokaci mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce da su jadare, suna dai dama.
0: Wani tasiri wannan hanyar ta yi a rayuwarka?
2: Kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sana yi ta, kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta. A cikin wannan aikin na wannan na karantarwa, dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe. Yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausa shi ina ganewa kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi sai mu gane duka waɗannan abubuwan ne waɗanda muka yi ta yi su ne ake ta maidowa kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baki ne mu kuma gare mu mun riga masa abu.
0: Sana'o'i da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya wadda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari.
3: Yon kaji kuma mun an yi mana fulaye mun yi kiwon kaji kala kala. Irin su kajin jamus da sauransu duk mun yi kiwo zomaye mun yi kiwo shi ma an koya mana antrecen na kiwo komi an koya mana an gwada mana abincinsu an gwada mana tarattaman ɗinsu ba abin da an ka ɓoye mana an gwada mana komi sun karantar da mu fi sabilillahi sun koya mana abubuwa don abin da ya shafi aikin hannu inda wata ma'aikata take nan maraɗi wadda ake aikin hannu. Ko da ake koyon wata sana'a malamin mu ke shiga gaba ya kai mu a hada mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikwa mun je irin su misalin kamar gidan ashana an kai mu kamar irin su konko Niger lokacin da ake confiture din nan shi ma an kai mu sun goggoda mana komi an kai mu gidan bargo an kai mu wurare da dama dai an kai mu duk inda ke da wata masana'anta alhamdulillah wallah mun samu karuwa wurin wani makeri traditional an kai mu wani mai jiman hwata an kai mu duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin Maradi da sai da aka ba Maradi na tsohon zama hatta tashi ta koma tana gangare hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin Maradi komi dai ba abin da suka buyi mun.
0: Hajiya Fatima a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki?
3: A nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shago akwai waya. Kominmu da Hausa ne za a yi muna explique sai mun gane. Dan kaiwa kai mun samu karuwa tare da su. Mun yi noma rani nan wurin an koya mana mun yi katafariyar jardin. A shibka mana komi za a ba mu mu shishibka mu muke ban ruwa. In lokacin recolt ya yi amfanin gonar muke hiddawa. Aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci nan muke sarrafa shi alkohol mu gyara shi mu ci an koya mana inda ake kananan sana'o'i irin su tofi su kakandaɗi su menene su kwanka su kwanke duk nan alkohol sai da muka yi shi na ake sawo kayan a ba mu mu kwaba da kanmu mu soya a saida nan. An koya mu kasuwanci da kala-kala alhamdulillah.
0: A ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci.
3: An koya mana saƙa daga kuroshe muka zo tricotage wani ɗumkin dara maza an koya musu giriyaji da kashku saƙa kashku wannan na katakon nan. Dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi.
4: Inda ni a wannan lokacin direktar ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu gidan shi ma ya tura ni shaku weekend da samji matan da never haka zuwa meji da amir kredi suwa can nake zuwa mata shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma ina koya in zo na lokal irin su sake-sake da dumke-dumke in zo in koya masa wura.
0: Yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantun ruwa biyu inda ake koyar da Faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne ƙasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa. Wanda zai ba dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje. Yalle da dama sun bayyana farin cikinsu a kai. Wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin musamman ma ɓangaren gargajiya, sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Musamman ma Salisu Isa, wakilinmu daga Jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu.

0: mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi ga abun da barista Salomon Dalon yake cewa
1: an ware waɗannan makudan kudade saboda wannan wannan jaraba ta ce ko ina ba ina kudade suke idan ba a yi kira ba ya cinye gawai wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekaran ne za a yi wannan gasan to kasafi wanda take kasa yanzu haka ana fandeta na 2025 ba ma shiga 26 ba waɗannan kudaden da aka ware tambaya da nake yi shi Najeriya ba ta ce ko ina ba a nan Afirka an kada mu to kudaden na ware da me
0: na ɗauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na ƙasa Shehu Dikko amma gaba ɗaya baya ɗaukan waya balle ma Maɗu ya yi bayani hakan ya sa na gana da babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi
2: in ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda asibitocin da cewa ga waɗanda muka kai ga abin da suka rage amma ba wanda zai saba kuɗi don an ba su wa saboda ka fayiwa a baka kuɗi a ce ba a binciken
0: ko ya kungiyoyin yaƙi da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa
3: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba. Ya zaya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba. To kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba. To kaga da an yi bincike yadda ya kamata an misali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta yaya za a dawo da wannan kuɗin su kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu
0: ko ya sauran ƴan Nigeria suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gongozo yake cewa
4: tunda ya zama na cewa kasafin kuɗin Najeriya an mika shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026 lalle akwai tambaya kai
0: shi kuma Dr. Awul Bashir cewa yake
5: ina son ƴan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan football team Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira din. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in ƴan Najeriya sun qualify.
0: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaka da kwamitin wasanni amma abun ya gagara. Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa.
6: Muna Najeriya inda wasu sabbin alƙaluma da ƙwararru suka fitar suka nuna cewa adadin amfanin gonar da ake fitarwa daga ƙasar zuwa ƙasashen ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda ƙasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karɓar kayayyakin abincin ciki har da wake da zoɓo da dai sauransu. Rahoton dai ya bayyana amfani da magungunan kashe ƙwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilai da suke kan gaba wajen janyo wa Najeriya wannan hasara. Kan wannan matsala ne dai Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Shehu Ado Garki, tsohon shugaban Jami'ar Alƙalam da ke jihar Katsina kuma ƙwararre a fannin noma.
7: A gaskiya manoma su ma suna da nasu gwaji da suke yi kuma sau da yawa ba sa sauraron malaman gona da shawarwarin da suke ba su. A wasu wuraren kuma mafi yawa ma daga cikin wurare babu ma malaman gonan da za su ba da shawarwari na gari. Amma shi manomi misali ya san cewa in ya ajiye wake zuwa wani lokaci zai yi kwari idan bai sa masa maganin da zai hana ya yi wannan kwari ba. To amma in ya zo sa maganin maimakon ya bi ka'idar da ya kamata a sa dangane da yawan maganin da ya kamata a sa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a sa maganin. A'a, shi sai ya nasa ba tare da ya saurari yaya ka'idojin da ya kamata a bi ba.
8: To Professor, kamar waɗannan hanyoyi ne ko kuma dabaru mafi dacewa ya kamata manoma su bi wajen adanawa ko kuma ajiyar amfanin gona na tsawon lokaci ba tare da shi amfanin ya lalace ba?
7: Na ɗaya dai in ana so a ajiye shi dama a tabbata ya bushe. idan aka ajiye

0: kaga da an yi bincike yadda ya kamata an yi salima kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta ya za a dawo da wannan kuɗin su kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata ya dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalar wannan abubuwan da ake samu.
1: Ko ya sauran 'yan Najeriya suka ji da wannan batu? Ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo yake cewa
2: tunda ya zamana cewa kasafin kuɗin Najeriya an miƙa shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya, to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026. Lalle akwai a tambaya kai
1: shi kuma Dr. Awul Bashir cewa yake
3: ina son 'yan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan Football Team Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira din. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in 'yan Najeriya sun qualify.
1: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaka da kwamitin wasanni amma abin ya gagara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
4: Muna Najeriya inda wasu sabbin alƙaluma da ƙwararru suka fitar suka nuna cewa adadin amfanin gonar da ake fitarwa daga ƙasar zuwa ƙasashen ƙetare ya ragu da aƙalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda ƙasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karɓar kayayyakin abincin ciki har da wake da zoɓo da dai sauransu. Rahoton dai ya bayyana amfani da magungunan kashe ƙwari fiye da kima a matsayin ɗaya daga cikin dalilai da suke kan gaba wajen janyowa Najeriya wannan hasara. Kan wannan matsala ne dai Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Shehu Ado Garki, tsohon shugaban Jami'ar Alƙalam da ke jihar Katsina kuma ƙwararre a fannin noma.
5: A gaskiya manoma su ma suna da nasu gwaji da suke yi, kuma sau da yawa ba sa sauraron malaman gona da shawarwarin da suke ba su. A wasu wuraren kuma mafi yawa ma daga cikin wurare babu ma malaman gonan da za su ba da shawarwari na gari. Amma shi manomi misali ya san cewa in ya ajiye wake zuwa wani lokaci zai yi kwari idan bai sa masa maganin da zai hana yayi wannan kwari ba. To amma in ya zo sa maganin maimakon ya bi ka'idar da ya kamata a sa dangane da yawan maganin da ya kamata a sa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a sa maganin. A'a, shi sai ya nasa ba tare da ya saurari yaya ka'idojin da ya kamata a bi ba.
6: To Professor, kamar waɗannan hanyoyi ne ko kuma dabaru mafi dacewa ya kamata manoma su bi wajen adanawa ko kuma ajiyar amfanin gona na tsawon lokaci ba tare da shi amfanin ya lalace ba?
5: Na ɗaya dai in ana so a ajiye shi dama a tabbata ya bushe. Idan aka ajiye abinci bai gama bushewa ba wannan zai iya sawa yayi hunhuna. Ita kuma wannan hunhuna din ita ce take daga cikin abubuwan da suke kawo lalata ingancin amfanin gona ga mutane. Kuma yanzu kamar wake akwai hanyoyi da aka fitar na shigar da shi a cikin leda kashi uku. Idan aka sa wake ko ba a sa masa magani ba aka daure shi zai yi wata shida ko fiye kwari ba su kama shi ba. Za a saka mashi leda na linki ɗaya, linki biyu da linki na uku kafin a samu buhun da za a rufe su a ciki. Don wannan ledar da aka sa ta hana iska shiga. Su kuma ƙwarin nan su ma kamar yadda kake shakar iska ka rayu suna fi buƙatar iskar da za su rayu.
6: To Professor, bayanai suna nuni da cewa akwai wata ka'ida, akwai wani sinadari da ake cewa aflatoxin. Shi wannan shine yake yana cikin wanda yake takarawa wajen gurɓacewar amfanin gona. To a ka'idar kungiyar tarayyar Turai bayanai sun nuni da cewa kaso 4 kawai take iya kyalewa na wannan sinadari ya kasance amfanin gona cikin 100. To amma kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afirka kasan da take iya kyalewa ya kai kaso 20. Sannan da aka zo aka yi bincike na ƙwararru sai a gano cewa daga cikin wasu amfanin gonar da ake fitarwa daga Najeriya zuwa waje akan samu har ya kai kaso 60-65.
5: To shi dai aflatoxin da kai magana wata halitta ce ta nau'in hunhuna. Wannan dai hunhuna da ka sani da bread yake in aka ajiye shi ba a ci ba a waje kwana uku ko fiye. Ita ce a ciki akwai wadda take da babbar illar sanya kansarar hanta, wato liver cancer. Bacin wannan kuma

0: kananan yara yana hana su su girma. Su kuma manyan mutane shi ma yana ba da gudunmawa wurin karya musu garkuwar jiki. To kaga waɗannan abubuwa gaskiya dukkan su ba abubuwan da za a sake da su bane ko ai wasa da su, shi yasa su a kasashen Turai.
1: Farfesa Shehu Ado Garki a tattaunawarsa da Nura Ado Suleiman. Kan labarin mun ji shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya musanta alƙalaman basu suka da ake cewa ya kai naira trillion 80 da aka karba kawo yanzu a gashin mulkin sa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya kuwa ta ce wani hatsarin kwale-kwale a Murtaniya ya kashe mutane 144. Karshen zangon farko na shirin namu kenan, ga shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
3: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe, musamman a yankunan da ba su da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. Sau da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu, yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'ummar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya, a irin lokacin nan ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki, lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin kota kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin Rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
2: Rayuwata.
4: A yayin da damina ta yi karfi, wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma, na zanta da Zara'u Muhammad, guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
5: Ruwan da ya faru da iska, Allah da mu da makotan arziki a nan muka waye, to abin da ya fi daga min da hankali yara, rayuwa ta gurɓata. Kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai. Shi mai gida ba mazauni ba, ga ƙaramin ƙarfi, ga lafiya sai a hankali. Ga katangar banɗaki daga waje ana gani.
4: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin 'yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
6: Mukan tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati ko kuma mazauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane da wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru, mukan yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren, za mu yi kokari mu sani da za a yi a gina musu katanga. Kuma a ɓangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai bangaren taimaka wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa.
4: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa:
7: Na kwance na ji makwabtana suna kururuwa ruwa, Allah ya sa muna da safiyar ɗaki a cikin gidanmu. Aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutum yana da laruri, kuma ga yara 'yan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abin ba lallai gwamnati ba. Bangare na nema mai ƙaramin ƙarfi ne, amma kuma ya sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gwargwaro.
4: Mun neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone da ke Dutse, Maryam Shu'aibu.
8: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya ɗaya, ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar. Malamin Hamsa shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
4: Na yi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron gargaɗi haɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damina.
2: RFI.
3: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai ƙarfi yayin sanadiyar rushewar gidanta.
9: Wannan damina da iska da ta zo mana da ibtila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da tazo ta zubar mana daga bangida, katanga gaban gidan mu ta zube. Ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma dan tafiye ni ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga ƴan mata guda biyu. Ga ƙanana ƙannan su kuma haka muke ca musu a ɗaki ɗaya muke zau muke kwanciya. To makota kan rayuwa kowa yana cikin wannan ƙaƙa na kai. Yaushe mutane wannan su ma su agaza muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take. Wallahi haka muke kwamutsuwa. Gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya.
4: Wani irin kalubale kuke fuskanta?
9: Ni dai kalubalen da dai na fi fuskanta shine ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata ga ƙanana ƙannan su mata da maza ina saboda kalubale na da kullun fargaba da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zubi. Ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah. Ine kullun fargaba na ƴan mata guda biyu nan. Wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba ubansa an sani dan tafiya ne.
4: Shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin?
9: Ita dai mafitar da muke gani kamar za mu samu to shine masu auna aune da muka yi kai ku ga mu wurin mutane kullun sai dai a zo a yi auna aune a zo a auna inda ya zuzzube to he a tafi. A zo a auna a tafi to har yanzu ga san yaushe wannan abu zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta ta ni gudu na ma kan sauran bangarorin ɗakin katanga da ta zube ko kwano ya daga
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
11: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
3: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya.
13: Kamar yadda kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagewar hukuma faduwar gini musamman lokaci ne damuna. Wataƙila an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kaida tsarin aikin gini ba. Wanda farko kamata ya ce kowa zai gini na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dora gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita ka shi kansa kan da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da ke dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda kike kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
4: kuma ta yaya kake ganin za a iya kaucewa haka
13: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi zai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka ta irin aiki gini kaza in bene ne zaka dora afce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma bricklayer aikin sai zama da cewa abinda za su samu maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke iya janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa wannan fila zaki da na ce ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abinda ya cutar da mutane mutanen mu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama na cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da faloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidan rike shi abin da yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damina shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na faloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya dukan su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa ina raguwa ina raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba musa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abin da yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar da na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
3: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: an gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat bari mu je ga kanan labar ko kiyaye labaran amma a takeice wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya tare da raunata wasu hudu a karamar hukumar ganye na jihar Adamawa rotoni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 4 na yammacin ranar Ladi sakamakon ruwan sama mai karfi a cewar majoyi waɗanda abin ya shafa suna gona ne sai suka nemi mafaka ƙarshen bishiya saboda ruwan sama da ake tafkawa mai karfi hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce za ta kalubalanci hukuncin daurin rai da rai da wata babbar kotun tarayya dake Abuja ta yankewa wasu manyan komandojin kungiyar ƴan ta'adda ta Ansaru guda biyu a jiya litinin alƙalin kotu ko kuwa alƙalin kotu mai shari'a Emeka Nwite ya yankewa mutanen biyu hukuncin daurin rai da rai bayan sun amsa laifuka 32 da ake tuhumar su da aikatawa na ta'addanci sai dai wani babban jami'in DSS da ke magana bayan hukuncin ya ce za su daukaka kara domin hukuncin kisa shine daidai da aiki aikar da ƴan ta'addar suka yi da kuma adalci ga waɗanda kungiyar ta zalunta Shugaban ma'aikata na fadar shugaban Najeriya Femi Bajabiya Mila ya gurfana gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ta ICPC domin amsa tambayoyi kan wata hukuma da ake takaddama akan halaccinta. Shi dai Adeniyi Ademi wanda ke ikirarin shi ne shugaban sabuwar hukumar taimakawa shugaba Tinubu a harkokin zuba jari mai cike da cece kuce. Ya yi zargin cewa sai da ya biya Bajabiya Mila naira miliyan 400 kafin tabbatar da shi a jagorancin hukumar. To yayin da ake cece kuce kan haramtacciyar hukumar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da nadin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da gwamnatin tarayya guda 10. Daga cikin waɗanda aka nada akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose wanda zai jagoranci hukumar samar da wutar lantarki ta karkara yayin da Major General Junet Bindawa zai kasance shugaban kula da hukumar albashin ma'aikata ta ƙasa. Shugaba Paul Biya na Kamaru ya shafe tarihi da ya ajiye a shekarar 2024 na kwanaki 42 a wajen ƙasar inda halin yanzu ya shafe kwanaki 44 yana hutun jinya a ƙasar Switzerland tun ranar 7 ga watan Yuni. Wannan tsawon rashi na shugaban mai shekaru 93 ya sa 'yan adawa ƙasar fara matsa lamba ga kotun tsarin mulki da ta yi amfani da sashe na 6 sikin layi na 4 da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa ofis domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Kodayake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hatsarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran 'yan uwansu bayan sun tashi daga ƙasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru hudu a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na yar ba ruwana kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga kasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaida wa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki uku a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a ƙasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa ɗan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka dauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargadi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargadi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargadi zai haifar da dana sani a cewar su. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutar lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
2: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood, inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo ƙarshen waƙarsa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waka na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film ƙarƙashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a fim ɗin Ye Awara Pam da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Fim ɗin da ya haska jarumi Imran Hashmi, wanda suka yi amanar cewa muryar Arjit shi kaɗai za ta hau da waƙar fim ɗin wadda Rashmi Virak ya rubuta, Arman Malik kuma ya yi kiɗanta. Lura da yadda muryar mawaƙin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi da ma yanayin da yake a cikin wannan fim da duniya ke dakon fitowarsa, wato Ye Awara Pam kashi na biyu. Yeah. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan dan ci gaba da wakoki a fina-finai. A masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon fim din Eta da ya haska jarumi Shraddha Kapoor da ke shirin fita a watan gobe, tunda dai aka sanya iyakar tallafin din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara. Fim din dai zai haska tarihin fitacce yar rawar gargajiyar labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra, wato Bita Bai. Wannan fim dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham. Lamarin da ya sanya ake kiraye-kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office. Idan muka tsallaka masana'antar Duanjiu da ke jagorantar shirin drama cin a China kuwa, dramar Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Song Wulin da Zhang Yini da ke samun gagarumin nasara bayan da aka samu masu kallo ta intanet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yanzu. Manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amanar ta shiga sauyin dramas da suka bayar da gagarumin riba ga mashiryata. Shang'a masana'antar Nollywood sashen wace-wace kuwa fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zaman sa na shekaru biyu a Amerika inda yace yana kashi dalar Amerika 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya kowace rana mawakin wanda ya lashe kyautar Grammy yace har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin turawa tare da aji nashi na gargajiya ba
1: an gaida Azima Bashir Aminu bari mu je ga shirin mu na rayoyin ku masu sauraro
14: ai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar dai duka ji a cikin labarin nan a farkon wannan makon wani rahoton kwararru ya bayyana cewa yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da kalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karban kayayyakin abinci ciki har da wake da zoko da dai sauransu wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau zamu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunan sa
15: Assalamu alaikum Radio France International da kuma magana Isa Sallami sallacin bare bare da ke kafarin kwadarin fotos kuma jahar Yobe tare da malam Hassan Masari gabar da kasuwa babu ISP dan sandan yau nake garin dawasa shayi mai gishiri da barkono garin kuci da to alhamdulillah dangane da wannan rahoto da aka cire na cewa kasashen Turai da Asia ba su karban kayayyakin abinci wanda aka fitar daga Nigeria saboda ainihin wato magunguna da ake sawa na kashe kwari yana zuwa shi fiye da kima to Allah hakika wannan ba ma Turai ba ko a Nigeria yana cutar da al'umma ya kamata a rinka rage wato zuba magunguna din kuma a nuna wa mutane wato talakawa din yadda za su zuba maganin sannan kuma ga hanya na biyu wato sanya shi a cikin leda to gaskiya wannan shine hanya ma mafita kowa ya amfani da shi insha Allah za a samu sauki wannan kuma za a karbi kayan waje tashi lafiya sallallahu alaihi wasallam bare bare
16: assalamu alaikum Radio France International mai magana Anas Rabil Muhammad akoda yaushe tare da ni akwai Shamsu Foti Dandimi daga nan Puntua jihar Katsina Najeriya dangane da yanayin kayan masarufi kwance ka noma da kasata Najeriya take noma kaga mafi akasari ana sa masa magunguna domin ganin kar su lalace da wuri to wannan abu ne da zamu ce gaskiya dama yana da kyau ya zama na mahukunta su da su duba domin su raka ba da shawarwari don ganin yadda za a ji amfanin gona musamman wake mafi akasari za a ga shi ya fi samun wannan matsala to yana da kyau ya zama na a ce a raka sa magungunan da ya kamata ko kuma a raka ban hanyoyin da za a samu ingantaccen wurin ajiyar kayan wannan masarufi domin ganin yadda kasashen waje za su karbe su yadda ya kamata na gudu da fara
17: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina hakika kin karba amfanin wasu daga cikin amfanin gona mu na nan Najeriya da wasu kasashe suka yi wannan abu koma baya ne a ƙasa ta Najeriya duba da yadda take samun kuɗin shiga har idan an fita da irin wake soko da dai sauransu ƙasa na karuwa da irin wannan amma yau an waye gari ba duka abubuwa bane kasashen makwabta ke karba inda daga Najeriya ya fito saboda chemical da ake cika mishi to ni shawara da zan ba manoma ƴan uwana musamman abin da ya shafi farin wake da majan waken in an tashi a rika sa magani daidai misali kafin ma mutun ya sa ya sa leda in ya samu leda kamar ribi 1 ko 2 ko 3 insha Allah in yayi amfani da ita za a iya samun sauki sunana Bashir Muhammad dan Inna Kadisau ku tashi
18: lafiya sayan Hausa na Faransa mai magana naku Aminu Basiru banku san walawar dogaro da ke karamar hukumar Kabo a jihar Kano Najeriya kamar wannan maudu'i da kuka kawo mana na kaman harkar kayan gona kaga kamata ta yi a ce malaman gona su ne za su dinga ba manoma shawara akan magungunan da za su sa a cikin amfaninsu saboda gudun kar a sa maganin da ya wuce kima tunda kaga rayuwar dan adam ba a bar wasa bace ko ma lafiyarsa To musamman ni yankina na nan garin Walawar Dugabo dake karamar hukumar Kabo a jihar Kano. Mu idan ma ba a radio ba ba mu san da akwai suwaye malaman gona ba. Tunda mu dai ba mu san su ba kuma ba ma ganin su kuma ba mu san aikin da suke ba. Mu ma kuma muna kira da hukumomin da alhakin dogara akan su wanda suka san hukumomin malaman gonan. To mu ma su dinga turo su yankin mu su dinga wayar mana da kai akan sauran abubuwa na rayuwa. Gana naku Aminu Basiru kwankwasan Walawar Dugabo dake karamar hukumar Kabo a jihar Kano Najeriya mazaunan garin Port Harcourt na ba ku lafiya. Nagode, Allah ya kara daukaka.
19: Sunana Ibrahim mai wankin hula garin Maigodi a Kimba jihar Neja, ɗaya daga cikin kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa Reshen jihar Neja. Shugaba Iliya mai shayi garkin Dora Hassan Albasari Abu Amfan Kabiru Kwangila Flyover Zaria Fatima Sharifi Aina Hamid. To gaskiya game da wannan ikirarin da kasashen yammacin duniya suke game da abincin da ake shigo wasu na kasar mu Najeriya, to ba abun mamaki bane ba, saboda mu a kasar mu Najeriya babban matsalar mu rashin jagoro ne nagari waɗanda yake za su kula da ainihin da dukkan wani abu da ake sarrafawa a ƙasar nan, wanda za a ci a cikin gida kuma a fita da shi waje. Wallahi shi ne matsalar mu. Da Allah ya kunci muna da kyakkyawan shugabanci, to ƙasar mu Najeriya abincin da duniya ke ci in kasa kashi uku ko hudu za ta dauki kashi ɗaya, amma yanzu ina noman an hana. Sannan duk abin da kaga dama a bangaren noman ka shi za ka yi ba tare da ainihin nuna cewa akwai wata hukuma da ke tsara maka ba. Fatima Allah ka azurta mu da shugabanni nagari.
20: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International RFI ta farko, sunana Abubakar Haruna bakin gada Bagayi, haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani Sarkin Askan Danja, sai kuma na Baba Kewaye da ke garin Sabuwa. To dangane da ƙin karɓar kayan gona da wasu sassa na ƙasashen Asiya suke ga wannan ƙasa tamu Najeriya, to gaskiya abu ne na cikas wanda za mu iya mice abu ne da zai kawo koma baya, duba da akwai taimakekeniya tsakanin ƙasashen. Wannan ƙasa za ta wadata wannan ƙasa da kayan da take da suna albarkatun gona, ita ma wannan ƙasa albarkatun da ba ta da suna gona wannan ƙasa za ta kawo mata, duba da taimakekeniya da ke a tsakaninmu. Kuma mafita a nan abinda ya kamata a ci, ita ƙasarmu ta yi ta samar da wani sinadari wanda kayan gona idan su ƙasashen ba su anshi su ba, to za mu iya sanya ma amfanin gonar namu wanda zai shekara da shekaru har zuwa san da su ƙasashen za su buƙaci a kai musu. Radio France International ku tashi lafiya.
14: Kada shafa, ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2 4 7 6 6 3 6 6 1. Sai kuma malami na gaba.
21: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gina Radio France barkanku da safiya, da fatan kowa ya gari lafiya. Mai magana Alhaji Usman Huda daga Gidawar Soba Local Government, memba ƙungiyar masu kira da sauraron radio a Afirka Arewacin Najeriya, Radio of Arewacin Najeriya. A gaskiya game da raguwar fitar da kayayyakin Najeriya a ƙasan waje da suke ƙin karɓar saboda sakamakon magani da ake amfani da shi, to ya kamata da hukumomi a ɗauki mataki a kan wannan abu, wanda suke da haƙƙin sanin abubuwan da ya kamata a sa ma amfani da za a adana shi ba tare da ya cutar da jama'a ba ne. Dai a ra'ina ya kamata su wayarwa da manoma kai, su rinƙa shiga karkara suna wayarwa da manoma kai ga yadda za ku yi amfanin ku, ga abin da ya kamata ku yi, su faɗa musu abin da bai dace su yi ba saboda a samu ci gaba. Fatan za ku tashi lafiya, na ku fata mafi.
22: Assalamu alaikum gidan radio RFI Hausa. To da farko sunana Lawal bin Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya gurin ya lokal Sokoto. Ibrahim mai wankin fula a Kimba jihar Neja a tarayyar Najeriya. Yusuf dan Filko mai Arsenal dan Sulba a tarayyar Najeriya gurin ya lokal Sokoto. Alhaji Ibrahim dan mai kalli dan Waru a tarayyar Najeriya gurin ya lokal Sokoto. RFI mu ne muku fatan alkhairi, kuma ne muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana. Dauka albarkatun gona gina na tarayyar Najeriya zuwa wasu kasashe don amfanin wasu kasashe na da can na daban hakan wani abin kuma bayan ne bayan haka muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin tarayyar Najeriya a dawo matakin da ya kamata akan wannan matsala mu kuma a nan Najeriya abin da yake ci muna tuwo a ƙwarya kullun shine matsalar tsaro ya dul jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum ya Allah ka kawo mana ƙarshen yan ta'addar da ke zubar da jinin al'umma arewacin Najeriya ra'ayi daga Lawal bin Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya gwaran ya lokal Sokoto Allah ya bar zumunci gidan radio RFI Hausa nagode
14: to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Mustafa a DBC wanda ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
1: an gaida Nasir Sani da kuma su sauraro bari mu je ga bitan kanan da aka ji gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta Najeriya ta musanta alƙalman basussuka da ake cewa ya kai naira trillion 80 da ta karba kawo yanzu Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce wani hadarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadiyar mutuwa ko bacewar mutane a kalla 144. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka shi ya zo gare ku musamman Bashir Ibrahim Idris a gaida Mustapha a DBC ni Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya. Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
0: Ahmad Abba.
1: Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida ɗaya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce hadarin kole-kole a gabar tekun Murtaniya ya kashe akalla mutane 144. Mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran sun gargadi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashocin jiragen ruwan Saudiya. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida ɗaya tare da raunata wasu hudu a ƙaramar hukumar ganye na jihar Adamawa. Rotoni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe hudu na yammacin ranar Lahadi sakamakon ruwan sama mai karfi. A cewar majoyi waɗanda abin ya shafa suna gona ne sai suka nemi mafaka ƙarshen bishiya saboda ruwan sama da ake tafkawa mai karfi. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce za ta kalubalanci hukuncin ɗaurin rai da rai da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yankewa wasu manyan kwamandojin ƙungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu. A jiya Litinin alƙalin kotu ko kuwa alƙalin kotu mai shari'a Emekan Wite ya yankewa mutanen biyu hukuncin ɗaurin rai da rai bayan sun amsa laifuka 32 da ake tuhumarsu da aikatawa na ta'addanci. Sai dai wani babban jami'in DSS da ke magana bayan hukuncin ya ce za su ɗaukaka ƙara domin hukuncin kisa shine daidai da aiki aikar da 'yan ta'addar suka yi da kuma adalci ga waɗanda ƙungiyar ta zalunta. Shugaban ma'aikata na fadar shugaban Najeriya Femi Bajabiya Mila ya gurfana gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ta ICPC domin amsa tambayoyi kan wata hukuma da ake takaddama akan halaccinta. Shi dai Adeniyi Ademi wanda ke ikirarin shi ne shugaban sabuwar hukumar taimakawa shugaba Tinubu a harkokin zuba jari mai cike da cece kuce ya yi zargin cewa sai da ya biya Bajabiya Mila naira miliyan 400 kafin tabbatar da shi a jagorancin hukumar. To yayin da ake cece kuce kan haramtacciyar hukumar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da nadin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da gwamnatin tarayya guda 10. Daga cikin waɗanda aka nada akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose wanda zai jagoranci hukumar samar da wutar lantarki ta karkara yayin da Manjo Janar Junet Bindawa zai kasance shugaban kula da hukumar albashin ma'aikata ta ƙasa. Shugaba Paul Biya na Kamaru ya shafe tarihi da ya ajiye a shekarar 2024 na kwanaki 42 a wajen ƙasar inda halin yanzu ya shafe kwanaki 44 yana hutun jinya kasar Switzerland tun ranar 7 ga watan Yuni. Wannan tsawon rashi na shugaban mai shekaru 93 ya sa 'yan adawa kasar fara matsa lamba ga kotun tsarin mulki da ta yi amfani da sashe na 6 sikin layi na 4 da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa ofis domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Koda yake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin koshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce wani hatsarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran 'yan uwansu bayan sun tashi daga ƙasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru 4 a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwana kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga ƙasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaida wa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki 3 a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a ƙasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa ɗan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka dauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargadi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargadi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargadi zai haifar da dana sani a cewar su. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutan lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
2: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood, inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo ƙarshen waƙarsa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waƙa na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film ƙarƙashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryarshi a fim ɗin ne a Gwara Farm da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Fim ɗin da ya haska jarumi Imran Hashmi wanda suka yi amanar cewa muryar Arjit shi kadai za ta hau da waƙar fim ɗin wadda Rashmi Virak ya rubuta Arman Malik kuma ya yi kiɗanta. Lura da yadda muryar mawaƙin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi da ma yanayin da yake a cikin wannan fim da duniya ke dakon fitowarsa wato yi a Gwara Farm kashi na 2. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan dan ci gaba da wakoki a fina-finai. Hello dai a masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon film din Ita da ya haska jarumashi Radha Kapoor dake shirin fita a watan gobe tunda da ya aka sanya iyakar tallafin din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara film din dai zai haska tarihin fitacciyar yar rawar gargajiyar Labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra wato Bita Bai wannan film dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham lamarin da ya sanya ake kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office idan muka tsallaka masana'antar Duwanjo da ke jagorantar shirin drama cin a China kuwa drama Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Sango Lim da Zhang Yinyi da ke samun gagarumin nasara bayan da aka samu masu kallo ta internet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawoyensu manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amannar ta shiga sauran dramas da suka bayar gagarumin riba ga mashiryata. Can a masana'antar Nollywood sashen waƙe-waƙe kuwa fitaccen mawaƙi Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zamansa na shekaru biyu a Amurka inda ya ce yana kashe dalar Amurka 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya a kowace rana. Mawaƙin wanda ya lashe kyautar Grammy ya ce har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin Turawa tare da aji nashi na gargajiya ba.
1: An gaida Azima Bashir Aminu
5: RFI
1: to bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala karshen mako cikin kasafin kudin bana duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba. Wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5 kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto.
6: Tsohon ministan wasanni Barista Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu inda Abisani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi ga abun da Barista Solomon Dalon yake cewa.
7: An ware waɗannan makudan kudade saboda wannan Najeriya ba ta ci ko ina ba ina kudaden suke idan ba a yi kira ba ya cinye gawai wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekara ne za a yi wannan gasan to kasafi wanda take kasa yanzu haka ana fandeta na 2025 ba ma shiga 26 ba waɗannan kudaden da aka ware tambaya da nake yi shi Najeriya ba ta ci ko ina ba a nan Afrika an kada mu to kudaden na ware da me
6: na dauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na ƙasa Shehu Dikko amma gaba daya baya daukan waya balle ma Madu yayi bayani hakan yasa na gana da babban sakataren hukumar kwallon kafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi.
23: In ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda asibabin da cewa ga waɗanda muka kai ga abin da suka rige amma ba wanda zai taɓa kuɗi don an ba su wa saboda ka fahiwa a baka kuɗi a ce ba a binciken.
6: Ko ya ƙungiyoyin yaƙi da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa.
24: Ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba. Ya za ya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba. To kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba. To kaga da an yi bincike yadda ya kamata an sali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta yada a dawo da wannan kuɗin su kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Najeriya ne wato tsari da ya kamata dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu.
6: Ko ya sauran 'yan Najeriya suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo yake cewa.
8: Tunda ya zamana cewa kasafin kuɗin Najeriya an miƙa shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya, to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026. Lalle akwai tambaya kai.
6: Shi kuma Dr. Awul Bashir cewa yake.
9: Ina son ɗan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan fulbatin ɗin Najeriya zuwa World Cup baya dangantaka da wannan 6.4 billion naira ɗin. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in ɗan Najeriya sun qualify.
6: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaka da kwamitin wasanni, amma abun ya gagara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
10: RFI.
1: Bari mu je ga shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe, musamman a yankunan da ba su da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. Sau da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu, yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma ƙungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'ummar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya, a irin lokacin da ne ruwan sama mai ƙarfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki, lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin ko ta kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
10: Rayuwata.
4: A yayin da damina ta yi ƙarfi, wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma, na zanta da Zara'u Muhammad, guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
12: Ruwan da ya faru da iska, Allah ya haɗa mu da makotan arziki a nan muka waye, to abin da ya fi daga mu da hankali yara, rayuwa ta gurɓata. Kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai. Shi mai gida ba mazauni ba, ga ƙaramin ƙarfi, ga lafiya sai a hankali. Katangar banɗaki daga waje ana gani.
4: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin 'yan ƙungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
25: Mukan tattauna da ƙungiyoyi kuma sanar da gwamnati, ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a ƙungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru, mukan yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren. Za mu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga. Kuma a ɓangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai bangaren taimaka wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa.
4: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa.
26: Na kwance na ji makwabtana suna kururo ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safiyar ɗaki a cikin gidanmu. Aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutumin yana da laruri, kuma ga yara 'yan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abin ba lalle gwamnati ba. Bangare na nema mai ƙaramin ƙarfi ne, amma kuma 'ya'ya sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gwargwado.
4: Mun neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone da ke Dutse, Maryam Shu'aibu.
27: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu, domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya daya, ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar. Malama Hamsa shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
4: Nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron faɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damuna.
10: RFI.
11: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai ƙarfi yayin sanadiyar rushewar gidanta.
3: Wannan damuna da iska da ta zo mana da ibtila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zubar mana da gaban gida. Katanga gaban gidan mu ta zube. Ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma dan tafiye-tafiye ne ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga ƴan mata guda biyu. Ga ƙanana ƙannansu su ma haka muke ca musu a ɗaki ɗaya muke zau muke kwanciya. To makota ta rayuwa kowa yana cikin wannan ƙaƙa na kayi. Yaushe mutane wannan su ma za su agaza maka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take. Wallahi haka muke kwamutsuwa. Gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu ba na samun sa a waya.
4: Wani irin ƙalubale kuke fuskanta?
3: Ni dai ƙalubalen da dai na fi fuskanta shi ne ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata. Ga ƙanana ƙannansu mata da maza ina saboda ƙalubale na da kullum fargaba da kullum inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zube ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah ine kullum fargaba na ƴan mata guda biyu nan wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba ubansa an sani dan tafiya ne
4: shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin
3: ita dai mafitar da muke gani kamar za mu samu to shine masu aune-aune da muka yi kai ku gamu wurin mutane kullun sai dai azo ayi aune-aune azo a aune inda ya zuzzube to he a tafi azo a aune a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta tani gudu na ma kan sauran bangarorin ɗakin katanga da ta zube ko kwano ya daga
13: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
13: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
13: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
11: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
16: kamar da kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokaci na damuna wata killa an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kai tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dore gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita kashi kansa kan da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da yake dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikinsa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
4: kuma ta yaya kake ganin za a iya kaucewa hakan
16: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi sai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka za ta irin aiki gini kaza in beni ne za ka dora abce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma birkiliya aikin sai zama da cewa abin da za su samar maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalo shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa wannan fila zaki dana cewa ayi fila a gida shine kamar notice mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abin da ya cutar da mutanenmu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da faloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidi da rike shi abinda yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damina shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na faloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances ne idan ruwan ya dukan su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa ina raguwa ina raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar da na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
11: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: an gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat bari mu je ga shirinmu na gaba
0: mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewa yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 30

0: Jabiya Mila ya gurfana gaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ta ICPC domin amsa tambayoyi kan wata hukuma da ake takaddama akan halaccinta. Shi dai Adeniyi Ademi wanda ke ikrarin shine shugaban sabuwar hukumar taimakawa shugaba Tinubu a harkokin zuba jari mai cike da cece kuce yayin zargin cewa sai da ya biya Bajabiya Mila naira miliyan 400 kafin tabbatar da shi a jagorancin hukumar. To yayin da ake cece kuce kan haramtacciyar hukumar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da nadin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da gwamnatin tarayya guda 10. Daga cikin waɗanda aka nada akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose wanda zai jagoranci hukumar samar da wutar lantarki ta karkara, yayin da Majo Janar Junet Bindawa zai kasance shugaban kula da hukumar albashi ma'aikata ta ƙasa. Shugaba Fulbiya na Kamaru ya shafe tarihi da ya ajiye a shekarar 2024 na kwanaki 42 a wajen ƙasar, inda halin yanzu ya shafe kwanaki 44 yana hutun jinya ƙasar Switzerland tun ranar 7 ga watan Yuni. Wannan tsawon rashi na shugaban mai shekaru 93 ya sa 'yan adawa ƙasar fara matsa lamba ga kotun tsarin mulki da ta yi amfani da sashe na 6 sikin layi na 4 da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa ofis domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Koda yake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin koshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hatsarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran 'yan uwansu bayan sun tashi daga ƙasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru 4 a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwana kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga kasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaidawa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki 3 a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin kawayenta kalilan da suka rage a kasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa dan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka dauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargadi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargadi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargadi zai haifar da dana sani a cewar su. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutar lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo ƙarshen wakar sa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waka na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film ƙarƙashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a film din ne a Gwara Farm da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Film din da ya haska jarumi Imran Hashmi wanda suka yi amanar cewa muryar Arjit shi kadai za ta hauda wakar film din wanda Rashmi Virak ya rubuta Arman Malik kuma ya yi kidanta. Lura da yadda muryar mawakin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi da ma yanayin da yake a cikin wannan film da duniya ke da kan fitowar sa wato ye a Gwara Farm kashi na biyu. Yeah. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan dan cigaba da wakoki a fina-finai. A masana'antar ta Bollywood ana cigaba da dakon film din Eta da ya haska jarumin Shraddha da Kapoor da ke shirin fita a watan gobe. Tun da aka sanya iyakar tallafin film din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara. Film din dai zai haska tarihin fitacce ɗan rawar gargajiyar labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra wato Beta Bai. Wannan film dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham. Lamarin da ya sanya ake kiraye-kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office. Idan muka tsallaka masana'antar Duan Jiu da ke jagorantar shirin drama can a China kuwa, dramar Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Song Yiling da Zhang Yinyi da ke samun gagarumin nasara bayan da aka samu masu kallo ta internet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yanzu. Manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amanar ta shiga sauyin dramas da suka bayar da gagarumin riba ga mashiryata. Can a masana'antar Nollywood sashen wake-wake kuwa fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zamansa na shekaru biyu a Amurka, inda ya ce yana kashe dalar Amurka 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya kowace rana. Mawakin wanda ya lashe kyautar Grammy ya ce har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin turawa tare da aji nashi na gargajiya ba.
0: An gaida Azima Bashir Aminu
2: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala ƙarshen mako cikin kasafin kudin bana, duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba. Wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5, kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto.
3: Tsohon ministan wasanni Barista Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu, inda Abi Sani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi. Ga abun da Barista Solomon Dalon yake cewa,
4: an ware waɗannan makudan kudade saboda wannan wannan jaraba ta ce koyi na ba ina kudade suke idan ba a yi kira ba ya cinye gawai. Wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekara ne za a yi wannan gasan. To kasafi wanda take kasa yanzu haka ana amfani da ita na 2025 ba ma shiga 26 ba. Waɗannan kudaden da aka ware, tambaya da nake yi shi ne Najeriya ba ta ce ko ina ba, a nan Afirka an kada mu, to kudaden na ware da me?
3: Na ɗauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkar wasanni na ƙasa Shehu Dikko, amma gaba ɗaya baya ɗaukan waya balle ma Maɗu ya yi bayani. Hakan ya sa na gana da babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi.
5: In ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba, za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda asibabu da cewa ga waɗanda mu aka kai ga abin da suka rige, amma ba wanda zai taɓa kuɗi don an ba suwa saboda ka bayuwa a baka kuɗi a ce ba a binciken.
3: koya kungiyoyin yaki da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa
6: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba. Ya zaya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba. To kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba. To kaga da an yi bincike yadda ya kamata an sali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta yada a dawo da wannan kuɗin su kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu.
3: Ko ya sauran ƴan Nigeria suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo yake cewa
7: tunda ya zama na cewa kasafin kuɗin Najeriya an miƙa shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026 lalle akwai tambaya kai
3: shi kuma Dr. Awal Bashir cewa yake
8: ina son ƴan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan fulbatin ɗin Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira ɗin. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in ƴan Najeriya sun qualify.
3: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaƙa da kwamitin wasanni amma abin ya gagara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: RFI Bari mu je ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da ba su da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. Sau da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'ummar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin nan ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin ko ta kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
9: Rayuwata.
11: A yayin da damina ta yi karfi wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma na zanta da Zara'u Muhammad guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
12: Ruwan da ya faru da iska Allah ya damu da makotan arziki a nan muka waye to abin da ya fi daga min da hankali yara rayuwata gurbata. Kowa ba a hango wayanin da kake ciki sai inda za a cutar da kai. Shin mai gida ba mazauni ba ga karamin karfi ga lafiya sai a hankali. Ga katangar bandaki daga waje ana gani.
11: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin ƴan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
13: Muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren za mu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga kuma a bangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. sannan akwai bangaren taimakawa wajen abinci ga wannan mutanen da Isra'il ya shafa.
11: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa
9: ina kwance naji makotana suna kururuwa ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safiyar daki a cikin gidanmu. Aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutum yana da laruri, kuma ga yara ƴan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abun ba lalle gwamnati ba. Bangare na nima mai karaman karfi ne, amma kuma ƴaƴa sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gwargwado.
11: Mun neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone dake Dutse, Maryam Shu'aibu.
14: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya daya, ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar, malama Hamsa. Shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
11: Nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron gargaɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damuna.
2: RFI.
15: To madalla, an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai ƙarfi ya yi sanadiyar rushewar gidanta.
16: Wannan damuna da iska da ta zo mana da ibtila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zubar mana da gaban gida. Katanga gaban gidanmu ta zube. Ga gefen ɗakin mu shi ma ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma ɗan tafiye-tafiye ne ina zuwa neman kuɗi. Ga ƴan mata guda biyu. Ga ƙanana ƙannansu su ma haka muke ca musu a ɗaki ɗaya muke zau muke kwanciya. To makota ta rayuwa kowa yana cikin wannan ƙaƙa na kayi. Yaushe mutane wannan su ma za su agaza maka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take. Wallahi haka muke kwamutsuwa. Gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu ba na samun sa a waya.
11: Wani irin ƙalubale kuke fuskanta?
16: Ni dai ƙalubalen da dai na fi fuskanta shi ne ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata. Ga ƙanana ƙannansu mata da maza ina saboda ƙalubale na da kullum fargaba da kullum inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zube. Ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shi ne kullum fargaba na ƴan mata guda biyu na wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsu ga ba ubansu an sani ɗan tafiya ne.
11: Shin kun yi ƙoƙarin neman mafita game da lamarin?
16: Ita dai mafitar da muke gani kamar za mu samu to shi ne masu aune-aune da muka yi kai ku gamu wurin mutane kullum sai dai a zo a yi aune-aune a zo a aune inda ya zuzzube to he a tafi a zo a aune a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai kammalu ba. Shi ne kullum fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da ne. Dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullum ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta tani gudu na ma kan sauran bangarorin ɗakin katanga da ta zube ko kwano ya daga.
17: Matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
15: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya.
20: Kamar da kika tambaya, abubuwan da suke janyo tsagi ko kuma faduwar gini, musamman lokaci na damuna. Wataƙila an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne ƙa'idar tsari irin aikin gini ba, wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dore gini akan shi, saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini, saboda ita kashi kansa kai da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da ke dauke da wasu substances, wannan substances din da ke jikin sa sune suka mai da shi yake rike gini. To idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe.
11: Kuma ta yaya kake gina za iya kaucewa haka?
20: Na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabiya wanda shi sai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau, za ta yi aiki ka za ta irin aiki gini kaza, in beni ne zaka dora afce za ta fada maka, idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka, haka zalika ya tabbatar da cewa kuma bricklayer ya aikin sa ya zama da cewa abinda za su samar maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su. Abu na biyu da ke janyo wannan matsalo shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa. Wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje, in kai wannan zaka daure gidanka, to abin da ya cutar da mutanen mu na baya kenan, a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da faloli ba. To wannan fila tana taimakawa wajen daure gidan rike shi, abin da yake dai matukar janyo asara da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damina shine na farko ba a duba wajen da kyau ba, sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba, inda a ce an yi wannan tsari na filoli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke fa ake faruwa da su a yau ba, ko kuma ake samun su akan harkar gini. Shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa, shine yake hada ginin. To wannan substances idan ruwan ya dukan su ana samun wato padding, abinda ake kira da padding shine kamar kwarin abu yana raguwa yana raguwa yana raguwa, to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba. Ina ga to wannan shine abin da yake haifar da shi, kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar yadda na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa.
15: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Gare ku masu saurare, ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke? Wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka don kaucewa yawan hasara a lokacin damina? Muna da kun ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat. Bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayanmu zai yi daraja a idon duniya bayan shugabanninmu sun nuna ko in kula a harkar noma. Sai sakon Yusuf Haruna Kariya Nijar dake cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu ƴan Afrika ba, bakakin fata balle ma ta kayayyakin mu, musamman ma abin da ya shafi abinci. Saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba, fatan mu dai shine Allah Ubangiji ya ganar da shugabannin mu cewa a tarihin Afrika ba ta taba dogara da wasu kasashen yammacin duniya ba, muna da komai a Afrika, matukar shugabannin mu suka jajirce mun wuce karfin wulakanci. Shi kuwa Mudassir Salisu mai addu'a cewa yi manoman masu rago a sakamakon ƴan bindiga da ƴan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a ƙasar. Shi ko Abdullahi Sanusi Adam a sakon nasa cewa yi a bar mana kayanmu mu ci ko da ba daɗi. Sannan Muhammad Ali a sakonsa cewa yi hakan ya yi daidai. Kada a sha'afa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-6611. Sai kuma saƙon Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa haƙiƙa ba fitar da abinci ne kawai ya ragu ba. Hatta noman abincin ma ya ragu sakamakon ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da shafar manoma da kuma tsadar taki wanda shi ma ya sa wasu manoman sun ja baya musamman masu son wato nomawa don su sayar. Saboda haka muna kira ga gwamnatin ƙasarmu da cewa ya kamata ta magance waɗannan matsalolin. Na gode Arafai Hausa. Shi koyi Nusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale Likitar Radio cewa suka yi haƙiƙa dole a samu koma baya dangane da kayan noma zuwa ƙasashen ƙetare sakamakon rashin ingancin kayayyakin gona. Ya kamata masu siya don su ɓoye su rika saka sinadari da ya kamata su rika sakawa ba wanda zai rika lalata lafiyar abinci har ya rika cutar da al'umma ba. Sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja da ke tarayyar Najeriya kuwa cewa ya salama Rafa Hausa. To me yasa ƙasashenmu na Afrika ba sa son bar mana abincinmu a cikin gida? Gashi muna fama da yunwa da fatara da rashin tsaro. To gaskiya mu dai ba mu goye bayan kaiwa ƙasashen waje ba. A ƙarshe Allah ka sa mu dace. Arafa Hausa a tashi lafiya. Sannan Sanusi Madattai da Magaram a cikin sakonsa cewa yayi salam Arafa Hausa. Shi dai kukan kurciya jawabi ne, mai hankali ke ganewa. Don haka ya kamata shugabanninmu na Afirka su gaggauta dawowa daga rakiyar tura wannan da ƙara maida mana ruwa rijiya. Sannan su dunkule waje guda tare da lalubo hanyoyin samar da sauƙaƙa abinci da kasuwanci a tsakaninmu ta yadda za mu yi cuɗanyar arziki cikin mutuntawa, fahimtar juna da kuma ciyar da tattalin arzikin ƙasashenmu gaba. Sannan a saƙon yaro Biniya garin Malam tare da Alate Isa Rigar Shawarma da Abdullahi Usaini Dukko da Suleimani Yusuf Tasawa cewa suka yi salam Arafai Hausa. Kin karɓar abinci da wasu ƙasashen waje suka yi ciki har da Turai da Asiya, hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake amfani da maganin ƙwari mai zafi. Fatan za a gyara. Mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Mustapha Adebisi injiniyan namu na yau da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
4: To baki daya anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda a cikinsa aka ji wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mun ji hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hatsarin kwale-kwale a gabar ruwan Murtaniya ya kashe mutane akalla 144 a makon jiya. Mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran sun gargaɗi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya, yayin da kasashen Iran da Amurka suka ci gaba da kaiwa juna hare-hare. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Mustapha Adebisi da ya taimaka wajen sada ni da ku, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
21: Ahmad Abba.
4: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hatsarin kwale-kwale a gabar tekun Murtaniya ya kashe akalla mutane 144. Mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran sun gargaɗi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya.
0: wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya tare da raunata wasu hudu a karamar hukumar Ganye na jihar Adamawa. Rotoni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 4 na yammacin ranar Ladi sakamakon ruwan sama mai karfi. A cewar majoyi waɗanda abin ya shafa suna gona ne sai suka nemi mafaka ƙarshen bishiya saboda ruwan sama da ake tafkawa mai karfi. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce za ta kalubalanci hukuncin ɗaurin rai da rai da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yankewa wasu manyan kwamandojin ƙungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu. A jiya Litinin, alƙalin kotu koko alƙalin kotu mai shari'a Emekan Wite ya yankewa mutanen biyu hukuncin ɗaurin rai da rai bayan sun amsa laifuka 32 da ake tuhumarsu da aikatawa na ta'addanci. Sai dai wani babban jami'in DSS da ke magana bayan hukuncin ya ce za su ɗaukaka ƙara domin hukuncin kisa shine daidai da aiki aikar da 'yan ta'addar suka yi da kuma adalci ga waɗanda ƙungiyar ta zalunta. Shugaban ma'aikata na fadar shugaban Najeriya Femi Bajabiya Mila ya gurfana gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ta ICPC domin amsa tambayoyi kan wata hukuma da ake takaddama akan halaccinta. Shi dai Adeniyi Ademi wanda ke ikirarin shine shugaban sabuwar hukumar taimakawa shugaba Tinubu a harkokin zuba jari mai cike da cece kuce yayi zargin cewa sai da ya biya Bajabiya Mila naira miliyan 400 kafin tabbatar da shi a jagorancin hukumar. To yayin da ake cece kuce kan haramtacciyar hukumar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da nadin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da gwamnatin tarayya guda 10. Daga cikin waɗanda aka nada akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose wanda zai jagoranci hukumar samar da wutar lantarki ta karkara, yayin da Manjo Janar Junet Bindawa zai kasance shugaban kula da hukumar albashin ma'aikata ta ƙasa. Shugaba Paul Biya na Kamaru ya shafe tarihi da ya ajiye a shekarar 2024 na kwanaki 42 a wajen ƙasar, inda halin yanzu ya shafe kwanaki 44 yana hutun jinya ƙasar Switzerland tun ranar 7 ga watan Yuni. Wannan tsawon rashi na shugaban mai shekaru 93 ya sa 'yan adawa ƙasar fara matsa lamba ga kotun tsarin mulki da ta yi amfani da sashe na 6 sikin layi na 4 da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa ofis domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Ko da yake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin koshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hatsarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran 'yan uwansu bayan sun tashi daga ƙasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru 4 a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwana kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga ƙasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaida wa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki 3 a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a ƙasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa ɗan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka ɗauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargaɗi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargaɗi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargaɗi zai haifar da dana sani a cewarsu. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya, daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutan lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
5: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood, inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo karshen wakarsa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waka na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film karkashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a film din ne a Warapam da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Film din da ya haska jarumi Imran Hashmi, wanda suka yi amanar cewa murya Arjit shi kadai za ta hau da wakar fim din, wadda Rashmi Virak ya rubuta, Arman Malik kuma ya yi kidanta. Lura da yadda muryar mawakin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi, da ma yanayin da yake a cikin wannan fim da duniya ke dakon fitowarsa, wato ye a Warapam kashi na biyu. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan idan ci gaba da wakoki a fina-finai. A masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon film din Eta da ya haska jarumashi Radha Kapoor da ke shirin fita a watan gobe, tunda da aka sanya iyakar tallafin film din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara. Film din dai zai haska tarihin fitacciyar yar rawar gargajiyar labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra, wato Bita Bai. Wannan film dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham. Lamarin da ya sanya ake kiraye-kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office. Idan muka tsallaka masana'antar Duanjiu da ke jagorantar shirin drama can a China kuwa, dramar Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Song Wulin da Zhang Yini da ke samun gagarumin nasara, bayan da aka samu masu kallo ta intanet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yanzu. Manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama, wadda aka yi amanar ta shiga sauran dramas da suka bayar da gagarumin riba ga mashiryata. Can a masana'antar Nollywood sashen waƙe-waƙe kuwa, fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zamansa na shekaru biyu a Amurka, inda ya ce yana kashe dalar Amurka 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya a kowace rana. Mawakin, wanda ya lashe kyautar Grammy, ya ce har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin Turawa tare da aji nashi na gargajiya ba.
0: An gaida Azima Bashir Aminu.
2: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka, bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala ƙarshen mako cikin kasafin kudin bana, duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba. Wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5, kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto.
3: Tsohon ministan wasanni Barista Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu, inda Abisani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike, don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi. Ga abun da Barista Solomon Dalon yake cewa.
6: An ware waɗannan makudan kudade saboda wannan Najeriya ba ta ci ko ina ba, ina kudade suke, idan ba a yi kira ba ya cinye gawai. Wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekara ne za a yi wannan gasan to kasafi wanda take kasa yanzu haka ana amfani da ita na 2025 ba ma shiga 26 ba wadannan kudaden da aka ware tambaya da nake yi shi Najeriya ba ta ce ko ina ba a nan Afrika an kada mu to kudaden na ware da me
3: na dauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na kasa Shehu Dikko amma gaba daya baya daukan waya balle ma Madu yayi bayani hakan yasa na gana da babban sakataren hukumar kwallon kafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi
7: in ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda asibabin da cewa ga waɗanda muka kai ga abin da suka rige amma ba wanda zai saba kuɗi don an basuwa saboda ka fayiwa a baka kuɗi a ce ba abinciken
3: ko ya kungiyoyin yaki da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa
8: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba. Ya za ya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba. To kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba. To kaga da an yi bincike yadda ya kamata an sali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta ya za a dawo da wannan kuɗin so kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata ya dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu
3: ko ya sauran ƴan Nigeria suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gongozo yake cewa
22: tunda ya zama na cewa kasafin kuɗin Najeriya an mika shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026 lalle akwai tambaya kai
3: shi kuma Dr. Awul Bashir cewa yake
23: ina son ƴan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan football din Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira din. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka aje shi in case in ƴan Najeriya sun qualify.
3: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaka da kwamitin wasanni amma abin ya gagara. Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa.
0: RFI Bari mu je ga shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
21: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da basu da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar So da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'umar da iftila'i ke shafa Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin da ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin ko ta kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
3: Rayuwata.
11: a yayin da damuna ta yi ƙarfi wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma, na zanta da Zara'u Muhammad, guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
9: Ruwan da ya faru da iska, Allah ya haɗa mu da makotan arziki a nan muka waye, to abin da ya fitaga mu da hankali yara, rayuwa ta gurɓata. Kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai. Shi mai gida ba mazauni ba, ga ƙaramin ƙarfi, ga lafiya sai a hankali, ga katangar banɗaki daga waje ana gani.
11: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin ƴan ƙungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
10: Mukan tattauna da ƙungiyoyi, kuma sanar da gwamnati, ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a ƙungiyance wani irin taimako ya kamata mu bai wa waɗannan mutane wanda wannan iflai ya shafa. Idan wannan matsala ta faru, mukan yi ƙoƙari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren, za mu yi ƙoƙari mu sanya da za a yi a gina musu katanga. Kuma a ɓangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai ɓangaren taimakawa wajen abinci ga wannan mutanen da iflai ya shafa.
11: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa:
12: Na kwance na ji makotana suna kururuwa ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safiyar ɗaki a cikin gidanmu. Aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutumin yana da laruri, kuma ga yara ƴan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abin ba helalle gwamnati ba. Bangare na nema mai ƙaramin ƙarfi ne, amma kuma ƴaƴa sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gwargwado.
11: Domin neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone da ke Dutse, Maryam Shu'aibu.
14: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu, domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya ɗaya, ya kamata ka shuka guda uku ko huɗu ko har ma zuwa biyar, Malama Hamsa. Shi ma yawancin ƙone-ƙonen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
11: Na yi ƙoƙarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma haƙata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ƙa'idojin gine-gine da kuma sauraron gargaɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damuna.
13: RFI.
15: To madalla, an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai ƙarfi ya yi sanadiyar rushewar gidanta.
16: Wannan damuna da iska da ta zo mana da ibtila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zuba mana da gaban gida, katanga gaban gidanmu ta zube. Ga gefen ɗakin mu shi ma ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma ɗan tafiye-tafiye ne ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga ƴan mata guda biyu. Ga ƙanana ƙannansu su ma haka muke ca musu a ɗaki ɗaya muke zau muke kwanciya. To maƙota kan rayuwa, kowa yana cikin wannan ƙaƙa na kayi. Yaushe mutane wannan su ma za su agaza muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take. Wallahi haka muke kwamutsuwa. Gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya.
11: Wani irin ƙalubale kuke fuskanta?
16: Ni dai ƙalubalen da dai na fi fuskanta shi ne ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa, saboda ga ƴan mata. Ga ƙanana ƙannansu mata da maza, ina saboda ƙalubale na da kullum fargaba, da kullum inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zube. Ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah, ine kullum fargaba na ƴan mata guda biyun nan. Wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba, amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsu, ga ba ubansa an sani ɗan tafiya ne.
11: Shin kun yi ƙoƙarin neman mafita game da lamarin?
16: Ita dai mafitar da muke gani kamar za mu samu to shi ne masu aune-aune da muka yi kai ku gamu wurin mutane. Kullum sai dai a zo a yi aune-aune, a zo a aune inda ya zuzzube to he a tafi, a zo a aune a tafi. To har yanzu baka san yaushe wannan zai kammalu ba. Shi ne kullum fargaba, ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake. Dare ba rana, ga iska, ga ruwa ba dare ba rana. Kullum ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta. Tani gudu na ma kan sauran ɓangarorin ɗakin, katanga da ta zube ko kwano ya ɗaga.
17: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo,
1: kuma tana samun kudi kowa zai nasara
18: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
15: tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Saidu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jahar Jigawan Najeriya
4: kamar da kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokaci na damuna wata killa an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kai da tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dore gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita kashi kansa kan da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da yake dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
13: kuma ta yaya kake gina za iya kaucewa hakan
4: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabiya wanda shi sai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka ta irin aiki gini kaza in beni ne zaka dora afce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma birkilia aikin sai zama da cewa abin da za su samar maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalo shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa wannan fila zaki dana cewa ayi fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abin da ya cutar da mutananmu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da fuloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gida rike shi abin da yake dai matukar janyo asara da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damuna shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan kuma ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na fuloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke fa ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya dukan su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa ina raguwa ina raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar da na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
15: tattaunawar Hafsat Abubakar da Saidu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat bari mu je ga shirin mu na gaba
20: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewa yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin cikin har ciki har da wake da zobo da dai sauransu Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayan mu zai yi daraja a idan duniya bayan shugabannin mu sun nuna ko in kula a harkar noma. Sai sakon Yusuf Haruna Kariya Niger dake cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu ƴan Afrika ba bakakin fata balle ma ta kayayyakin mu. Musamman ma abin da ya shafi abinci saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba fatan mu dai shine Allah ubangiji ya ganar da shugabannin mu cewa a tarihin Afrika ba ta taba dogara da wasu kasashen yammacin duniya ba muna da komai a Afrika matukar shugabannin mu suka jajirce mun wuce karfin wulakanci shi kuwa mudassir Salisu mai addu'a cewa yi manoman ma sun ragu a sakamakon yan bindiga da yan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a kasar. Shi ko Abdullahi Sanusi Adam a sakon nasa cewa yi a bar mana kayan mu muci ko da ba dadi. Sannan Muhammad Ali a sakonsa cewa yi hakan yayi daidai. Kada a sha'afa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu.